0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim ang hapon po namin dito sa Kinapawan, pero napakamaalinsangan po. No, murag di ito kasabot sa kainit ka ato ang ginabati bisan og tuod man nga walay siga sa adlaw. Pero adunay mga parte dere sa Kinapawan nga siga pod kaayo ang adlaw. Og siguro kini tungod sa na ay nagsingabot na pod nga bagyo o unsa ba? Og murag wala na ta na update kung unsa na ang kahimtang dito sa Luzon bahin aning mga kusog nga mga pag-ulan, landslide og uban pa nga mga kalamidad. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? Oga, siyempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kauban nato dito sa Sir Joel Elio. Alam ay ngapon sa inyo dihang dapita. Og ingon man ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Dandalandan, Louis Simon sa Caraga, og unknown sa San Isidro. Og syempre din sa 102.3 mga ka-joiners. Layo kaayo ang maabot sa ato ang istasyon. Og sa tanang nagapaminaw karon, ilabi na diha sa Bukidnon. Paing pagbiyahe sa mga biyahero karon. Kung asa man mong mga dapita, amping gayod kita kanunay. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Kasama po ninyo si Mommy hanggang alas 2 po ng hapon. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Type nyo lamang po ang 102.3 Joy FM. Ayan, mapapanood na po ninyo yan mga ka-joiners. At iisang programa po tayo sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na radio stations. Ayan, iisa lang ang programa po natin sa mga sandaling ito po. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

13 minutes na mo mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko kanina, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Pwede mo magpagawa sa inyo hanggibate diha, kaya ato ng istoryahan. Diba? Basin og muna-muna na sa inyo hangginawa, na may mga problema, di wala mo yung maistoryahan, pwede na ito na hisgutan dere, ha? Og pwede po mo magpadala sa inyong mensaheng greetings, o birthday greetings ba diha mga ka-joiners, ha? So number one yun diri sa ato ang 99.7 chat radio ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayan, connected na daw sa Mami Joy. Kaoban nato dito si Sir Joel Elio. Thank you kaayo. Og sa tanda natong mga ka-joiners diha, subaybayan permi ang 99.7 chat radio. Mariel Jen Antao Logroño, maayong hapon Mami Joy. Greet ko na ako, happy birthday si Leia May Mapayo Batunan, Jordan Lee Kudada, 3 months baby, Matthew Luis Kudada, og kang ate Che, o Che-Che Kudada, Kuya Dudo Kudada, nagduyan-duyan. Salamat, Mami, and also from Benito Malito. Hello, Mami, maing hapon. Shout out sa ako ang mga ginikanan sa panlaisan, Mario and Rosetta Malito. Dagang salamat, God bless, watching from Matis City. Daniel Calixtro, maing hapon, greet kami, adikalyungan, maulan, diri karon. Oh, ganon. Kay Bantugra, makulimlim, no? Dag-umpod, diri sa kinapawan. Boss James Batinoy, good PA, Mami Joy, pa-shout out lang, diri sa Digos, Digos City, labi na sa mga kauban nako na si George og si Boss Clint Bantayan og Marlon. Request nako ng song Sayang na Sayang Talaga. Salamat sa pagbasa, Mami. Vlogger lagi, Mami, pa shout out from Digos. Luya among lawas, Mami, sulod sa tulo ka semana, wala pa mi ka duty. Request kami ng song, Mami, Kalapastangan. Naunsa di ay mo nga wa mo naka duty tulo na ka semana, ha? And sa Liling Jovi, paki-shoutout kay JMR Bigdasin nga natulog, og sa mga Bigdasin family, Herodias family, Mami, paki-play ng song Kunin Mo Na Ang Lahat sa sa akin, huwag lang siya. Ah, charot. And also, kay Marcia Husto Mapando, thank you for watching Manudos Math. Shout out lang kami dito sa Campo Marbel, Matala, Mami. Great ka pansalaki, si Dato Ahmed, si Ahmad. Anong di naman ni Mudagan? Asa na si Ahmad? Si Ahmad. Thanks, Mami, sa pagbasa. Ayun. Maldita Masanggid, shout out sa ga-birthday doon, Ma'am. Oh, may panganang yaga birthday. Anyway, so yun po ang mga pipila sa mga nauna dayon, mga ka-joiners nga nakapadala og message pinaagi sa ato ang live. Tuloy-tuloy na po tayo, 16 na minuto na po makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagan ko sa pangalang Julie. Akong ipaambit sa imong programa kining akong istorya sa kinabuhi. Gamay pa mi Mami. Dili gyud ka makaingon nga magkulang ang amo ang mga panginahanglan. Kaysa tinuod lang, tulo kami mga magsuon. Natao mi og nagdako. Nga adunahan o may kaya ang amo ang mga ginikanan. Naanad kami nga bisan unsa ang among gusto, ihatag sa amoa. Lami nga mga pagkaon, maanindot nga mga sanina, ug uban pa nga mga gamit. Hatod, sundo kami sa eskwelahan. Ug sa tinuod lang, maayo kaayo ang foundation sa amuang edukasyon. Tungod kay naamig ka eskwela sa mahalon nga eskwelahan. Wala nagkulang ang among mga ginikanan, bisan tuod og makadungog mi nga maglalis sila sa ilaharato nga duha sa among mga ginikanan. Pero ang ilang responsibilidad sa amua, walay pagkausaban. Kasagaran nga ginalalisan sa ako ang mga ginikanan.
mao ang babae. May pagkasilosa manggod si mama. Guwapo si papa, pero guwapa po si mama. Guwapo si papa, pero kuyaw man pod kaayog exposure ang ako ang papa. Tungod kay negosyante, daghang mga tao nga mga kaatubang, nag-a-attend og mga party, kay negosyante lagi. Gapangita-pirmi og mga customer. Although kauban si mama, pero maulagin ang mahimo nga away. Instead nga mag-enjoy si mama sa mga party, pero tungod sa bisag kinsang muduol ug muhalog kay papa, si mama magugtas. Madungog usab namo nga ginapasabot ni papa nga sobra naman kasilosa ng imuha. Most of the time we are in public, unsa may imong gisilosan nga maura man na magbiso-biso raman. Pero ang tubag sa ako ang mama, ngano kasagaran puro man mga babae. Mga itsuraan. Ug matod ba sa ako ang papa, daghan ba yatag beauty products. Kabalo ka ana. Ikinagla nato sila. So maoto ang akong mama, di gyud matagam ug dili gyud pud masultihan. Ug tungod sa magsigi sila og away,

Wala na ako itong gitagad bisan pa man sa iyahang pagkamain ng tuson sa pagpangulitaw. Hangtod niabot mi sa punto na giprangka na ako siya. Hindi kita gusto. Kay gwapo ka, ayo ka. Dili ko gusto mapareho sa ako ang mama, magminyo sa ako ang papa nga gwapo. Unya halos ikamatay ang sigig selos. Amo ay nagahatag og kagubot sa amo ang balay. Pero nagtubag in taon ang tao. Maybe you're not like your mother. Diba? Kung ako katingog, tama naman siya. Pero kining kaminyoon, nagatuo ko ng murag yung sugal. Kainig mang ulitaw pa, pastid lang buotana. Thoughtful. Ang tanang kaayo ipakita. Pero pagka naana, usahay gina-take for granted ka. Binabaliwala. Walang pakialam sa iyong nararamdaman. Just like my father. Sa tinuod lang, pwede man niya mapakalma si mama. Sa pamaagi nga, modistansya siya sa mga babae. Especially kung si mama, kauban niya. Pero murag mugara man hinuon si papa. And proud pa kaayo, panghambog pa kay mama. Ya. You see? Mga gwapa nagkandara pa sa ako ah. Mas palaguton pa niya si mama. That is why, nagiging worst ang situation. Muna siya, Mami Joy. Tungod kay wala ko nakagusto atong gwapo kaayo, naapoy laing nangulitaw na ako nga. Kansawan in taon nga, kana imang pangulitawhan, ako kuno. Gwapara kaayo para nimo. But every time na madungog na ako na, the more na magka-interest ko sa maong tao. Dili ginapatulan ang mga bullying. Naga-focus gyud siya sa pagiging sincere sa iyang tinguha sa ako ah. Hangtod nga nadani ko nga mahatagan siya og gikayon. Buutan siya. Pobre. O to makaingon ko maayo gyud ay ning mga pobre nga mag-aagi og kalisod. Kay naapay matinud anon nga kasing-kasing. Sa pagpangulitaw niya sa ako ah, giingnan ko niya. No rush. Yubanta ka sa amo ah, para mailhan gyud ko nimo og maayo. Labi na ang ako ang family. Pobre mi. Wala akong pwedeng maipagmalaki. Maliban sa gipadako mi sa amo ang mga ginikanan na punong-puno ng pagtudlo sa maayong pamatasan, pagiging respectful. Tuod man, nagka-interest cute ko na makaadto sa ilang lugar. Wala namang gani ko nag-ask permission sa ako ang mga parents. After all, I can manage myself. Mauto, pag-abot dito, gipaila-ila ko niya nga. Ginaligawan pa lang ko niya. Ingnan niya ang iyang mother. Tagaan ko og maayong tulugan. Pero ako rin nag-ingon nga bisag-asa o kira ko. Siguro gisikritohan po sa lalaki ang kinikanan nga well off ang amo ang family. Sumauto, mami. Grabe ang respeto. Mukaon, mag-ampo muna bago magkaon. Pagpasalamat sa mga grasya ng ilang nadawat. Pero kami, inigmangaon bisag sa kaunan. Nag-inaway. Og dito, nahulog ang ako ang loob. Nakaingon ko sa akong kaugalingon maukini nga klase ng pamilya ang akong gusto. Yabot sa punto nga ako na mismo ang nag-ingon sa pamay atong hulaton. Let's get married.

Natulala ang ako ang boyfriend. Matod pa niya agad-agad, ano ka ba? Magtigom sa ta. Inako sa iya, no need. Kabalo ko nga maglisod yun ka og tigob, nakita na ako ang tanan. You are helping your family. Don't worry. Simpleng kasal lang ang akong gusto. I don't care kung mag-apil ang ako ang mga ginikanan o dili. Dili ko mag-imbita. Basta sultian ako sila nga simpleng kasal lang. Pinubre nga kasal. Tuod man, akong istorya ang ako ang mga ginikanan. I was 24 then. Na magto 25 na. So hindi na kailangan ng consent nila. Ako silang giingnan, gusto ko mahibalo mo nga magminyo na ko. Pobre ang ako ang pamanhonon, pero professional na ay trabaho. Mailanan na ako ang ilang pamilya, malipayon, bisag pobre. Not like us. Murag nahilom ako mga ginikanan ato. Ug matod pa sa ako ang mama. Sa ingon lang anak ka sa yon? Inako, yes. Anong palis doon man? Mauto mami Joy nga. Nakasalgyud mi sa simple nga pamaagi. Gusto maghatag og kwarta ang ako ang mga parents, but I refused. Ingon ko, no. Naami kwarta og magpakasal mi. Sumala sa kwarta nga naa kami. So bisag piso, wala gyud sila. Girgiluhan ko sa ako ang mama. 500,000. Akong gisauli. Akong giingnan sila nga this is too much. Unya, pagkaibalo sa ako ang bana, dito ko una na kurat kay giingnan ko niya. Wala ni mo gidawat. Kada kong kwarta, ana. Nganong wala man ni mo dawata nga regalo man ka na. Murag natulala ko. Giingnan ako akong bana, tama ba ang akong nadungog? Nagisayangan ka sa maong kwarta. Anong sayangan man ka? Wala man nato to giyaguan. Ilan na to? Gusto ko magkinabuhi nga ato lang. Wala sila'y masulti. Nahilom siya. Siguro di lang niya gusto nga maruin ang amuang bago pa intawon kami niyoon. Sa laktod nga pagkasulti, naabot na og halos isa ka tuig nga naminyo kami. Gituyo gyud nako nga dili pa magbuntis. Giingnan ko niya nung dili bang ka mabuntis. Giingnan ako siya, wala pa man na nagsabot nga pwede na ta magbaby. Nanagangpod ko kay nahurutan ato ang saving sa kasal. Kailangan pa nato mag-ipon. Unya og magminyo ta asa man ta mo puyo. Dili ta pwede mo puyo sa bisan kinsa sa ato ang mga ginikanan. Nakasabot siya. Og maoto, nagplano mi nga maghimo og bisag gamayng balay basta amoa. Nakapalit mi og loteng nga 200 square meters among gitabangan. Og dayon ako ang nag-ingon nga bisag payag lang na alang tay kwarto og naa tay malutuan. Okay na kaayos ako ah. Basta sarili nato. Og maogyod ang nahitabo. Pero nabuo pod in taon ang balay bago namo na balhinan. Pagkahuman ingon niya gusto nako nga magka-baby na daw kami. Nagsugot ko. Pero wala man ko magdahom nga dili pa gyud ay ihatag atong higayona. Og dito nasugod na pod ang amo ang penitensya. Kay magsige na magpangayo og bata. Unya ako dili mabuntis. Nagato kog doktor tungod kay nag-appeals ko. Gusto kong malimpyo ko aron magkaanak. Nabuntis ko, mami. Ugi anak na ko ang himsog kaayo nga batang lalaki. Nawadan og trabaho ang ako ang bana kay nag-lay off ang ilang company. Isa siya sa natanggal
tungod kay dili na kaayo kinahanglan ang iyang trabaho. Nag-multitasking ang kumpanya, gapabilin kadtong mga nasa supervisory level, o kadtong mga nasa iwit, pareho na ako. Datanggal. Wala ko'y mahimo. Kayon saon man, di man gusto sa ako ang bana, ang nahitabo. Mauto nga, na-focus siya sa balay. Abot man sa punto nga, magsige na may ogka short. Pero wala ko nagdahong nga maingon ang ako ang bana nga. Panghayo og kwarta sa imong inikanan. After all, anak ka. Wala na imo gidawat ang regalo. This time, kailangan na gyud nato ang kwarta. Panghayo og kwarta dito. Pwede magpabahin ka na. Isip, anak, sa kung unsa ang naa sila. Mura kog mapraning, mami. Dili na ko gusto ang akong nadungog. Wala akong matubag kaya dili na ko gusto nga mag-aaway kami sa ako ang bana. Ako lang siyang giingnan siguro itulog na lang nato. Kanang imong gihuna-una kaya di gyud na siya mahitabo. Pero ang iyang gibuhat, naglingkod ug nagsigi og yaw-yaw. Nga dili daw pwede nga dili kumangayo og kwarta kay kung dili daw kuno ko, siya ang muadto sa ako ang mga ginikanan aron magpatabang. Nahadlo ko, mami. Nga mapareho na pod ko sa ako ang mama o papa gubot. Kay murag nagsugod naman. Nga nagagikad pod sa ako ang bana. Dili babay, apan kwarta. Ang tinuod nagakalisod na gyud mi, mami. Mautong ingon niya asamanta mo dagan. Kung dili sa imuang ginikanan. Karon wala no kay trabaho. Wala namang gani ko makatunol sa akong mga ginikanan. Luoy kayo akong mga ginikanan, nakakita ka. Mga tigulang na. Naapay mga maintenance. Nahilungpod ko. Namalandong ko sa iyang giistorya. Tama man. Pero di na ko kaya. Muatubang sa ako ang mga ginikanan para mangayo og kwarta. Nahadlok ko. Nabasig tinudon sa ako ang bana ang pag-adto dito aron mangayo og kwarta. Unsa ka ay madawat niya nga istorya gikan sa akong mga ginikanan. Na kung unta kong mahitabo man, ako mang yun unta katong dapat. Pero tungod kay nagdumili ko, siguro, nalis na nagyud siguro ang ako ang bana. Magsigig balik-balik og pang-apply sa trabaho. Tili madawat. Ambot ko nga no, nga maayo man unta siya mo trabaho, maalam man pod. Matunggiinan ako ayaw pag-undang sa pagpangita og trabaho. Unya, nagkatigulang baya ang tao? Lampas ka og 35. Maglisod namang yun tapangita og trabaho karon. Lili lang sa gobyerno, pati sa mga pribado. Puwera na lang kung maalam yun ka. Nga pwede ka kuhaon sa kumpanya para matabangan sila, pero kung ikaw ang matabangan, maglisod na. Maokin niyang gusto na ako ipangayo og tambag, mami. Una, angayan ba nga ang ako ang bana? Muadtos ako ang mga ginikanan para mangayo og kwarta. Og nganong ingon ani man ang ako ang kasing-kasing. Nga dili ko mo duol sa ako ang mga ginikanan para mangayo og tabang. Pasabta ko, mami, palihog. Hinaot paunta nga matabangan ko nimo pagpasabot. Kay wala na pud ko kasabot sa amo ang sitwasyon. Dili makaya sa ako ang sweldo, ang among mga panginahanglan. Dili na ko makagasolina sa sasakyan nga gihatag sa ako ang mga ginikanan sa dalaga pa ko. Usahay magkumyat na lang ko. Palihog, mami, tambagi ko. Og daghan kaing salamat sa paghatag og higayon. Niining akong suwat. Dinhi na lang kutob, kanimo matinahoron, Julie.

44 minutes ang po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon sa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Teka muna, pahinumdum sa ta sa mga mami ha. Mga mami, nakapag-Kidiyaki Vitamins na ba si baby? Bisag unsang orasa, pwede na to painumon o Kidiyaki Vitamins ang ato ang mga anak. Og timan ininyo, kanga kanang mga bata nga nagainom og Kidiyaki Vitamins, ligon ang ilang bukog, pampatangkad ang Kidiyaki, pampabright, og pampagana sa kaon, sarap ang tulog, og labaw sa tanan, dili basta-basta nagkasakit si baby. Try nyo lang mga mami, wa may mawala, no? Kanang naay mo text usay sa ako, mami, murag wala may epekto, imposible nga wala epekto. Kulang lang og dosage. Pwede ninyo dugangan ang kadaghanon sa inyohang ginapainom. Mao ka na diha ang inyong buhaton, ha? Og naapoy nag-text diri sa ato, ah, Mami Joy, tinuod judi ay ka ng Yaki Oil og Bilongga Gold. Nagabinhod manggod ang ako ang mga tiil, Mami. Unya, nagainit ang akong lapalapa. Unya, ang ako ang mga kamot. Dili na ako makumkum, inigbabuntag. Kadtong nag-message ko sa imuha sa private message, inguni mo nga haplasan o Yaki Liniment Oil o niya kanang haplos-hapluson yun ang mga tudlo, labi na ang kamot. Tapos inuman og Bilongga Gold, duha kabuok dayon, buntag udto gabi. Gihimo nako, mami. Tinuod yun di ay. Salamat kaayo. Dugay na ko nakadungog anak nga imong gisulti, pero murag wala lang. Niabot lang yun ang panahon nga akong gikinahanglan. Mauto nga, madumduman ako. Ilabi na kay Permini mo ginahiskutan. Salamat kaayo sa Bilongga Gold o Yaki Liniment Oil. Nahala, salamat kaayo no, kay natabangan ka. And also from Neri Lorena Neritan, maayong hapon mami, watching gihapon diri sa Langido Subdivision. Pakipod ko ni Elsa Cañete diya sa New Car Car, always naminaw sa imuang programa. And also from Saliling Jovi, maayong hapon sa Season Family diri sa Barangay Gumaga, Libungan, North Cotabato. Salamat mami. Maldita masanggid ang pangalan sa nag-birthday ma'am, Argel Cabanyog. Ayon, happy birthday Argel Cabanyog. Manudos math, pa-request ako ng song May Oras by Freddy Aguilar. Thank you po kay Dato Aban. Susan, magandam. Shout out, mami. Musta? Great na ko ang ako mga anak nga naa sa Bislig o naa sa Trento. Amping mo always, mga anak. Ilabi na sa akong anak nga naa sa Saudi. Kana lang, mami, request ko og song Unang Luha. And also from Renato Villanueva Rosal Sr., mami, Titing na from Bisla, Titing ni from Bislig City. Ask lang ko, asa ta pwede makapalit og Okira Coffee. Nako ting sa mga butika ting, no? Mapalit ang ato ang Okira Coffee. Kung dili ka makapalit sa butika, ordera sa Shopee, no? Oo, naasa pwede mo mag-order sa Shopee sa ato ang mga produkto. Ayan, hinaot nga, maka-order ka ting. Dato Aban, mami, request ako ng song Kahit Mali. O, ito na yung kanina. Thank you sa pagbasa. Napaka-init dito sa Campo Marble, Matalam. Binito Malitok, maayong hapon, mami. Joy, great na ako ang tanang taga-Panlaisan. Ilabi na sa nag-subaybay sa programa sa Joy FM. God bless po. Marvin Villono, maayong hapon, mami. Watching from Barangay Inog. Inugog, Piquet, North Cotabato. O, ingon man, maayo pa gadawat nimo ang 500k nga regalo sa imong mama o niya inyong ginigusyo. Para nis ato ang letter sender. Thank you, Lorena. Fritz Tumanggong Facundo, happy birthday, Day Floor. Good afternoon daw, mommy. We miss you. Unta, you're okay. Okay ka pa sa all right. And happy, happy birthday to you. More years to celebrate. And also from Jenny Linda Gansilong Pingot, maing hapon mami Joy pa siya out there ay cause akong papa nga natug, si Papa Pioning og si mama nga naminaw sa imong programa, si Mama Lydia. Pa-requested ko music nga Lead Me Lord. Thank you po mami. Jelhan Bulaw Aban Maulaw mami, shout out dito sa bahay na nahikinig. Thanks mami, mainit ang hapon. Bulaw Aban po ng Marbel. Binito Malitok, shout out sa akong anak na nag-birthday karong adlaw, si Benji Malitok. Watching from Malitok, Durso,
Makati City. Ayun. Richie Recall de Octavio, mami, shout out ko sa Piquet Pharmacy. Hello sa mga taga Piquet Pharmacy. Thank you for watching. Ayan, kompleto ang ato ang Yaki products diha sa Piquet Pharmacy sa may Piquet. Salamat kaayo. Thank you for watching. Thank you for listening. Dillon Larry watching from Cotabato City. Thank you, Dillon. Ingna ang mga taga Cotabato ha, nga naatay 102.3 Joy FM. Kusog kaayo diha sa Cotabato City. Jilhan Bulaw Aban Maula watching from Bulaw Aban ng Marbel Matalam. Thanks po. Jemar, where you? Shout out Mami RMJ Care. Care service. Ayan. So, maayong pagpaminaw sa inyong dapita diha. Huwag sa tanong nagpaminaw sa ato sa nagkadaiya nga mga palengke nga nagapiyong-piyong pa while waiting sa ilahang mga customer. Ayan. Dagang kaing salamat sa padayon nga pag-uban sa ato ang programa. 49 minutes na po. Makaraan ng alauna. Balikan na po natin si Julie. Maayong hapon, Julie. Huwag dagang kaing salamat sa pagsalig sa ato ang programa para sa imuhang istorya sa kinabuhi. Sa akong tanaw, tungod kay ang na-develop sa imuhang huna-huna o kasing-kasing, murag na akay mga pagmahay ba o kalagot tungod sa sitwasyon sa imuhang parents na magsigi og away o gani man ka eskwela ka pa na about ka na sa ang panghuna-huna nga pag nakahuman ka, magminyo na ka, kay gusto nimo makawala sa kasamok, gubot sa inyohang panimalay tungod kay matod pa nimo na ana sa inyo ang tanan pero wala mo nagmalipayon, wala ka nalipay tungod sa imuhang mama og papa nga magsigi og war. So mauna diha, nabuo ang garbo yon kay gani man hangtod sa nagminyo ka kanang FYI lang sila, actually dili ingon nga nananghid ka, nagpahibalo ka lang. Oo, kanang nagapahibalo og nananghid, managlahi na. Kanang nananghid kung motugot ba o dili. Kanang nagpahibalo, musugot ka o sa dili. O, himuon ako ni. So, maukad to ang nahitabo. At least naapay respeto, no? Nagpahibalo ka pa. Now, gusto kang tabangan, di ka magpatabang. Oo. So, ayaw kalain kung maingon ko sa imuhang medyo taas pod ka o garbo. O na-develop ka na tungod sa sitwasyon ninyo sa inyohang panimalay. Karon, adtoan na to ang imuhang problema. Tungod kay nawad-an og trabaho ang imuhang bana, natural sa kamahal sa mga palaliton karon, kung sweldo ra nimo ang imuhang saligan, maglisod yud ta. Mauna dapat nga madiskarte yud ang tao. Labi na og dili pa dili na kabalo mag-budget, naapay mga bata. May lang gani kay wala ninyo gipili nga mag-rent og balay. O mas gipili ninyo nga nag-himo mo og bahala na gamayng balay, payag ba diha para at least sarili. O good idea kaayo na siya. Now, kanang imong pangutana kung ang ayan ba di balain, kung ang imuhang bana mo'y mulapit dito, o mangayo og tabang, kay ikaw dili mahimo, garbo lang man ang imuha, Jolie. Ang tinuod, asa mang kamuduol kung dili sa imuhang mga ginikanan. This time, naanakay ka ugalingong pamilya. Dili na garbo ang dapat na magpatigbabaw. Muduol ka sa imuhang mga ginikanan, mo istorya ka sa imuhang sitwasyon, ug dili ka mamugos kung hatagan ka man o dili. Muadto ka sa imuhang mama. Ma, grabe ang kalisod namo karon. Nawadan og trabaho ang ako ang bana, nag-layoff sila. Nagbawas og trabahante tungod siguro sa sobra ka krisis sa panahon karon. Og isa siya sa natanggal. Nya, dili gyud enough ang ako ang sweldo ma. Na ako'y gigatas. Wa na gani ko nagapadagan og sakyanan. Nagakommute na lang ko kay di na ko makapa gasolina. Mangayo unta ko og tabang ma. Dili ka mo demand. Dili nimo siya pangunahan. Mag-storytelling ka lang sa iyaha sa imuhang sitwasyon. Wala man tay laing malapitan ang ato ang ginikanan. Busa, sa kalisod nga imong gibati, ayaw ipatigbabaw ang garbo.
Ikaduha, dili ka dapat mubati og unsaman nga pagbati nga mga kahiubo sa imuhang mga ginikanan. Kay matod pa nimo sa gikan sa inyong pagkabata antud nakahuman ka, bisan og samok silang mag-asawa ang imo mga ginikanan, pero ingon nimo, bilang mga ginikanan sa inyo, wala gyud sila nagkulang. Maukad to ang imuhang dapat tamdan. Dili kay kanang ilahang kasamok. Ilaha man to nga duha. Pero ang ilahang responsibility as a parents, wala sila nagkulang sa imuha. Mauna kay nangayo lang man ka og tambag sa ako ah. Murag mas ulaw pa kung ang imuhang bana ang muduol. Pero kung magpadayon nga magpahimatason ka, o kung gikinahanglan gayod, mamahimong no choice ang imuhang bana, siya gyud ang magpabaga og naong para moadto didto. Naunta ikaw. Mauka na ang matambag na ako. Dili kay maabot ka dito man, nagproblema mi, gakinahanglan ko og 20 mil, 30 mil, 50 mil, ayaw. Istoryahe lang, ang nagkalisod na gyud ka. Mauna ang nagduol gyud ko sa imuha ma. Basin pwede nga matabangan ko nimo. Kung unsa ang ihatag, dawata og pasalamate. Oo, ang ulaw ka nang mudimand ka og kantidad. Igo lang ka mangayo, di ba? Gipa-eskwela na gani ka, nakahuman ka, nakatrabaho ka. Pero unsaon man, kay mas short man. While gapangita pa og trabaho ang imuhang bana, ana ma. So kung unsa ang itunol sa imuhang inahan, kay ako nagatuo nga, mutunol na, ibase na niya sa imuhang istorya na panginahanglan. O, ayaw pagbungat kung pila ang imuhang kinahanglan. Istoryahe lang siya sa kalisod kay inyohang ginaagian karon. O kung unsay ihatag, dawata o pasalamate. O, ibaba na lang usa anang garbo karon. Oo, kay wala gyud tay laing maduulan ang ato ang mga ginikanan. Og labawng di ka pwede mangutang, kay short naman gani ka. Kung mangutang ka sa laing tao, unsa pa may imong ibayad. Mawito karong panahon na ka ng mga bu-bu-bu-bu, diha, nagka-problema ka ng mga bu-bu-ay. Kay nga no, sa kung unsa nga kadaghan, inana kadugay hangtod makadawat tanan nga magsigi ka og hatag. Unya karon kay nakadawat ka na. Unya pagsigi lang gihapon kag bayad, mana magtamad ka na og kuan. Bayad. Luoy kay ayo kadtong maulahi. Kay dili makadawat. Oh, while ikaw nga nauna og dawat, nagtinamad na og contribute sa imuhang responsibilidad. Pero matingala ka aning mga tao. Magpadayon lang gihapon sa maong mga buluhaton. Unya pag-abot sa panahon magka-problema na sila. Sa kadaghan ako nakadungog ana. Dapat likayan na ninyo kanang mga inana nga mga responsibilidad. Ilabi na kung ang maghupot dili kabalo mo gunit og kwarta. Dili maghuna-una nga dili di ay to iya ha. Muna usahay mga disgrasya na. Mahimong problema na. Mauna no, mula noon hanggang ngayon, wa gyud ko na dani anang bubo. Kapuyan ko. Bisan pa sa una, naapay tag 50 pesos pa lang gani ang ihatag. Wagyod ko nagsulod. Gihuna-una na ako, ah. Kadugay. Kung naay 30 ka miyembro, 30 nga mudawat. Oh. Tapos ikaw hagbay ra nagkayuta tong imuhang nadawat. O nang uban, magginahi na ilabi na og ma-short. Wagyod ikahatag. So da kong problema ang musunod nga mudawat. So in ana na, lisod mangutang kung wala kay laing source of income. Kung igo ra ka kasweldo, mangutang ka, unya ma-overdraft ka pa, so may imong ibayad. Mauna nga maghigpit ta og sinturon. Kung unsa ang ato ang income, maukad to mabuhi ta according sa ato ang income. Wala na yung mga extra-extra, agwanta. Huwag na amoy estudyante at tumumag-focus. Daghang mga, wa pa man siguro na nga matay ang mga pakudiha, napay dabong nga muko, anturok, anak God. Magtanom ta bisag sa cellophane o ganang mga gulay, kay aron mabisbisan, tungod kay panahon karon sa tag-init. Kung dili gyud ta madiskarte karong panahon, na muna ingon ako mga ka-joiners, magkalisod gyud ta. Oo, kanang udlot sa kamuting kahoy, kanang mga baby leaves, kabalo ba mo nga,
lami ka ina gulayon, lapuan gamay, pakuratan, tapos gataan, lami ka ayo, bisag walay subak. Try ninyo na. So, oto, Jolie, maugyod to ang ako ang maitambag sa imuha. Duol na sa imuhang mga ginikanan. Kay ka ng imuhang mama makasabot, gyod. Malay ni mo, kadong maingon nga, nahala anak, kadong girigalo na ako sa imuhang imong nga wala ni mo dawata nga 500,000 na araman diha, akong gitaguan. Kay para naman intended na magyod to para sa imuha. O diba? Paldo kaayo. Ingon pa sa mga sugarol, paldo kaayo. O diba? Ayaw na nang kuan. Ayaw na nang mga panluod-luod. Oo, kay sa tinuod lang, wala sila nagkulang sa inyo. Kung unsay problema nila mag-asawa, ilaha lang to. Ayaw ninyo apili. Makita mo, bisan pa man magsigi sila og quarrel, but they are still together kasi mahal nila ang isa't isa. Mauna akong matambag sa imo. Go na, now na, kung dili ka busy. Kung naa ka sa trabaho, mag-undertime ka. Go to your mother. Istoryahe siya sa sitwasyon ninyo. Maniwala ka sa akin. Og tama ka nga, dili pa undagon sa pagpangita og trabaho ka ng imuhang bana. Pero og di na gyud matabang, kung matagaan ka og dako nga kantidad sa imuhang mama, ilabi na kay kutong regalo kung imo ay ihatag sa imuha, ayaw pod ninyo dayon og patakai og gasto. Huna-hunaan ninyo kung unsa ang pwede nga negosyo nga matukod sa imuhang bana. Mag-barbecue ba diha? Magluto ba og mga pang-merienda? Karong pahanahuna, kung makugi ang tao, dili man gyud magutman. So mao ka na ang inyong buhaton. Dagang salamat ka ayo Julie sa pagsalig sa ato ang programa. Salamat usab sa atong mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa atong mga produkto nga yaki mga ka-joiners sa ayo ninyo kalimte Bilongga Gold. Grabe gyud na ka-epektibo sa rayuma o arthritis, magatuna og mga bukol-bukol og ingon man ang sakit sa kalawasan. Kung di nakatindog ng hubag na, di nakalakaw duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Pero pag makalakaw na, unya dalo gihapon mukaon og mga bawal, aw unahi dayon pag-inom og Bilongga Gold. Nganong hulaton man nga magsakit nga pwede man na i-prevent. So inana lang na siya. Protektahe ang inyong kidney pinaagi sa pag-tumar og Yaki Herbal Capsule. Siyempre, ang atong Yaki Liniment Oil, kinaham gyud na siya sa tanan. Dili ordinaryo nga oil, kundili tambal usab sa mga sakit-sakit sa panit. Kung masamaran ka, makapaundang pud na siya og dugo. Og siyempre, si Ganado Capsule, salamat kaayo sa sige og text, nga dako og tabang sa ilaha, kay dili siya lamakapoy basta-basta sa ilahang mga trabaho, hangtod pagkagabi, naagihapon ang presensya, og excited nga muuli, o labing-labing kay misis, kabalo mo ka ng paglabing-labing sa misis, importante kaayo ka na. Kay di ka na ang nagapalig-on sa relasyon sa mag-asawa. Busa ayaw ninyo na i-take for granted. Ayaw ninyo og maliita, ayaw ninyo ibaliwala. Kay grabe ka na ka-powerful sa kinabuhi sa mag-asawa. Kita mo, bisan og halos magpinatyanay na lang, pero once nagkauli, parang walang nangyari. Pagkabunta, good morning kaayo. So, inana na, alagaan ninyo ang inyohang relasyon bilang mag-asawa. Ayaw ninyo hatagi og higayon ang panahon nga mabungkag ka mo. Kana pinaagi sa intimacy, ang pagiging malapit ninyo sa isa't isa. So mga ka-joiners, wala naman tay oras, no? So salamat na lang yun kaayo. Sa padayon nga pag-uban ninyo kay Mami, dinhi sa ato ang programa nga Dear Mami Joy. Sa makausap pa, thank you sa mga Yaki Herbal lovers. Huwag ka dung wala pa nakasulay mga ka-joiners, sulay ninyo. Ayaw mo paglibog. Sa kadaghang ginapailang ang mga produkto karon, sulay ninyo ang mga Yaki products. Kay dili yun mo magmahay. Salamat kaayo sa mga taga Misamis Occidental o ang tanang maabot sa 102.3 Joy FM, 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. O syempre sa ang nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog
kauban nato dito Sir Joel Elio. Salamat kaayo mga ka-joiners dihang dapita. Oo, nakaadto ko anang dipulog na ay beach diha ba. Kalimot ko sa pangalan. Murag kay halos husto na pagibanag iyahan. Og naapo diha ang mga ang balay ni Jose Rizal sa may dapitan. O mga ka-joiners, naidaghang mga pasyalanan dito sa Dipolog. Thank you kaayo chat.

Tayo gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Katong magsige og konsimisyon, relax mga ka-joiners. Kay dili masulbad ang ato ang problema sa sigig hilak, sigig hinuktok, ma-stress ta, magkasakit hinuunta. Sama sa akong ginaingon, ang nangagi na ayaw na problema ha, kasi hindi na natin maibabalik yun. Ayaw pod problema ha kung unsa ang naaugma kay wala may gisaan. What is important? Today, ang karon, buhi ta, kusugan, o gihatagan o gigayon sa Ginoo nga mabuhat nato. Kung unsa ang angaya nato nga pagabuhaton. Inana nato himuon nga simple ang ato ang kinabuhi. Dili kita mangandoy sa mga butang nga dili lisod kaayo abdon. And besides, kung natagad ninyo, bisag unsay pangayoon nato sa Ginoo, matingala ka, pilan namang katuig na ko na giluhod-luhod, pero dili mingyud ihatag. Pero matingala ka, ang wala ni magipangayo, muabot. Buot ipasabot, dili kita ang masunod. Siyag yud, og siya ang labaw nga nakabalo, kung unsa ang angayan para kanato. Salamat kaayo, Mami Joy po. Nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM,
0: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins og mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika og tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound og powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaaktive antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depression. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ni ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
4: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: C-H-I-K-I-L-K, the best.
2: Chikiyaki.
3: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

2:31 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Benito Malito. Oga, shout out nato iyang anak nga naga-birthday karong adlawa. Benji Malito, watching from Malito, Durso, Mati City.

Happy birthday no sa imuhang anak, Sir Benito, and of course sa lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan karong September 11. Maligayang maligayang kaarawan po. Hello kay Manudos Math. Request ayun.

Ayesha Nicole Ligas Antikoy, shout out, watching from Barangay Pihon. Pihon or Pichon ni siya, no? Hello po, may hapon din ha. Salamat sa pakikinig. Saksak Sinagol Vlog. Shout out nato po si Gato Aban. J.R. Wario. Shout out Mami James Arguelles. Hello sa mga taga Panlaisa. Magandang hapon. And request ng song Gisingin ng Puso. Thank you so much. And watching from Bolao Aba ng Marbel Matalam. Hello, hello. Maayong pagpaminaw. Good afternoon. Request po ng song Ikaw Pala ni Rosel Nava. Thank you so much. Pa-play po ako. Sana ikaw na nga ni Vina Morales. And hi from Matalam. Request ng song At Ang Hirap ni Angeline Quinto. Ayan, sige, atuwa na nga i-play ha. Yung mga song request din ha. Huwag ang uban, atuwa na siyang na-play in advance. Hello kay Marsh Her Husto Mapando. Maayo nga pagpaminaw din ha. Kaya hello sa mga Kampo Marbel Matalam, no? Hello kay Kapan sa Laki, si Dato Ahmed, Ahmad, thank you. Lorena Neritan, good afternoon sa mga Tagalanggido Subdivision. And hello kay Elsa Canieta diha sa New Car Car, nga always nagapaminaw. Request po ako ng song Mami. Too Much Love Will Kill You. Alright, alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sana sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung modan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ko dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Kurag mo yung tayo lagi. Kamusta resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, warag na baguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Pride kaayo ang mga anak ni Elena Gatol pagamangpiruhan Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
9: Basta pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na ira maunoy.
10: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaon mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na o glimpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man mang ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-L-I-L-K, oh! The best of me.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: All day. Joy.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-umuto.

0: Excuse me.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay

kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. 105

0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero uguhin mo kang mag-relax ka. Relax mo niya. Uwa, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas yala. Matay. Pasalamat in taon si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: ikaw.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ang mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa'ya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami. Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Naman mo, mga kababayan, gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Ayaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabored halos di naman mapalong.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:08 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayo nga buntag na itong tanan higala. Kumusta? Kumusta, kumusta? Kumusta sa tanan mga higala kay nga tuang palibot sa probinsya sa Cotabato. At least, malipayo na itong mga mag-uuma. Nagpasalamat gayon mga higala. Pero bahala nagdili kayo ingon anak ka kusog, no? Ang pag-ulan nga ito ang nasin natin mga higala. Kaya tungod at least ano, naduaw si ulan, nadiligan gamay. Ang ato ang kining
1: ang musikang nagpapat.
0: Ang ato ang kining mga pananom diha. Oo, malipayang gamay. Ang ato ang mga mag-uuma. Sige lang. Oo. Kaysa kung kusog po kayo, mga problema po kay baha na po. Ang nakalindot niya mga higala kay nahatagag higayon. Ang mga opisina sa gobyerno nga ipahigayon ang paglimpyo no sa tuang mga waterways, especially diha mga higala sa may Mlang, Tulunan, Kabakan, o guban pa nga mga lugar nga kasagaran, mabaw na ang tuang waterways no tungod sa daghang mga hinungdan o daghang mga kadahilanan. Di man ta mahutdag rason. Pero importante di mga higala kay malipayo na nga to ang mga mag-uuma. Pero guol lang po itong uban. Kung doon ay malipay, doon na po'y mag-uol. Especially ka itong mga nag-uuma sa mga fruit-bearing trees. No? Kaya nang spray sila o mangga. Kanya pagkahuman di mga higala ni ulan man. Awa tayo mahimu ni anak kung ni ulan gayod. At walang pasalamatan mga higala kining ato ang kinahitasan. No? Kaya at least sa wakas, oo. Gahapon po da sos pastilan. Tungod da sa pagulan nga nasinati mga higala, o dunay aksidente, amping lang yun da kita kanunay ha. Kaya tungod da di yun da kalikayan mga higala, danlog man ang kadalanan. Unya, usahay di lagi ta mag-expect lagi sa ganing ato ang sitwasyon sa kadalanan. Anyway, aniya na, ato ang mga nag-una nga mga balita. O unya na ta mo padayon sa paghisgot kanang atuang pangpolitika karon na sa atuang nasud mga higala. Gusto nato at agagaigo nga higayon ang pamulitika. Pamulitika gyud ta ani unya mga higala.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Good morning. Kumusta sa Pangil Bay? Kumusta sa Davao Oriental? Ingon man sa Bukidnon. Medyo nikunhod gamay ang haze no? Tungod sa mga pag-ulan nga nasinati mga higala. Ano na, ito nga mga nagunang nga mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masairan higala sa kinatibukan ning atuang tulumanong tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: sa mga nagunang na ito nga mga balita mga higala.
2: Headlines.
0: Kumusta ka negosyante ang Gia Pusil Patay dito higala sa lungsod sa Alameda, Cotabato.
2: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin usa ka soft drinks sa panel ug usa ka multicab nagbangga anay samtang nagabuo ang kusog nga ulan na dihang dapita sa may lungsod sa Presidente Rojas.
2: Headline.
0: Presidente Rojas sa probinsya sa Cotabato ni Higala ha? Samtang sa pika sa bahin gobernador de Mapuro gipaniguro ang kalinaw taliwala sa nahitabong pagharang sa grupo sa MILF at tungod sa kukulungon sa koordinasyon dito sa may Lanao del Norte.
2: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin ng malampusong pagsaulog sa kapistahan sa barangay Tugas resulta sa panaghiusa sa barangay og LGU.
2: Headline.
0: Oy, malampuso na ilang anibersaryo. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala sa dugang natong mga balita. Aha. Sumilaw delegates mga higala ni adto sa Osamis City para sa benchmarking alang sa governance and environmental practices.
2: Headline.
0: Oba. Sige, good luck.

0: dito kung asa giambus kining usa ka sakyanan. Og dito usaba sa Lake Cebu sa South Cotabato, mahigala nakita ang patayang lawas ang usa ka mag-uuma sa diyang gaatake kini sa mga armadong nga mga suspect. At ang inyo mga dugang nga detalye ni Anaha samtang sa pika sa bahin usaba dito mahigala sa Davao Region. At ang inyo ni nga dugang nga mga balita mahigala sa Davao Region na kung diin ang kung diin mga higala kuyaw kayo ning balita dito sa Davao Region kaya gikalipay maayo sa mga netizen sa dihang usa ka senior citizen mga higala ang nagtake og bar exam. Kalaong gyapon ni senior citizen nga mamahimong abogado, subot pasabot ni ana nga walay edad no. Ginapili para sa kalampusan sa iyang kinabuhi. At ang inyo ang dugang mga detalye kay mga balitang nasyonal mga higala si Vice President Sara Duterte na nawagan kay Pangulong PBBM pag-resign na sa pwesto. Samtang sa pika sa bahay no Saba mga higala si kanhing DPWH sa Secretary Bunuan nakigmeeting na daw sa ombudsman alang sa kaso ni Romualdez. Headline. At mayroon ka ng mga detalye niya na sa pagpadayon sa itong tulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: mga
1: bayan.
0: Mga kita mahigala, human mo higop o kumain mo tubig. Katong cold warm. Lukewarm, dili cold warm. Kaya usay cold bang good ginainom sa uban no? Para mabuhi daw ang ilahang kining sistema. Ang uban na lukewarm lang. Kanang maligam-gam. Human mo inom tubig mga higala. Sundin na yung kape. Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
3: Nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kinong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Mulay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ora sigala alas 5.20 na o gakaroon na sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. At unahon ang mga balitang pang-international mahigala dito sa Lebanon na kung diin nawasak ka sa tropa sa Israel ang underground infrastructure sa Hezbollah sa Ali al-Tahir Ridge sa Timog Lebanon. Aron pakusgon pa ang ilang ginatawag na security zone sa mga lugar. Sumala ni Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz. Nagpabilin ng puwersa sa Israel sa rehiyon aron na punggan ang subling paghimo pagpakusog sa grupong Hezbollah. Sumala pa sa military sa Israel o Israeli government na kontrol na nila ang kapin na 2 ka kilometro nga katas-on sa maong lugar o underground infrastructure.

0: Ibuot ko no sa bagong alyansa nga makabayan ko na bayan na nga ipadayon og palapdan pang investigasyon sa mga lumalusong nga flood control project. Human na giwelcome ang pagdakopa kang Cunning House Speaker Martin Romualdez isip usa sa lakang padulong sa pagpanubag. Sumala pa sa bayan na Secretary General Lamon Palatino. Bisan nga ang nadugay ang pagdakop kang Romualdez, importante gihapon kuno ang maong lakang aron manubag ang tanan na lambigita sa giingong kickback scandal sa pork barrel. Giklaro usab ni ini nga dili kinahanglan nga kutob lamang kang Romualdez kaning kanhing congressman na Elizalde ko, pipila ka senador ang mapanubag tungod sa masa palapad nga gilaw mo na sa natigayong korupsyon sa flood control. Nanawagan usab ang maong grupong ipadayon ng investigasyon o gukdo ng tanang mga responsable ilabi na ang giingong mastermind sa nagpatuman na sa pork barrel system. Sumala pa ni Palatino, kinahanglan usab nga susihon ang mga opisyal sa Malacanang ubos sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin. Good morning nga diha sa Bukidnon. Aha. Okay, good morning nga diha sa lalawigan na sa Bukidnon sa Impasudong. Abot atong signal naglanog-lanog diya karon. Good morning, may buntag ka natong tanan. Kumusta ang horse show diya? Daghang nga mga cowboy ang nisalmot sa mga horse show competition. Sunod simana, doon na po dakong event diya sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte mga igala. Nga National Horse Show Competition usab, no? Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudno ng mga higala,

0: Tungod sa pagdayo na sa padayong pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo, kasado ng duha ka adlaw nga tigil pasada nga ipatuman sa grupong Malabela. Karong maabot nga September 14 o 15, ang naasoy nga tigil pasada isip pa protesta kini batok sa padayong pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo. Sumala pa ni Malabela President Mar Balbuena nga klaro kaayo nga nahimong inutil ang Department of Energy kung DOE tungod sa wa nini mapunggan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo, bisan pa na dili na ingon ana kainit ang tensyon sa Middle East. Sumala pa ni Balbuena tataw ang fuel subsidy sa gobyerno ngaway klaro tungod ginasingil usab ang mga super sa mga gasolinahan. Nagalaom usab si Balbuena nga suportahan sila sa uban pang mga transport group aron na makalampag ang gobyerno tungod kay padayon nga walay ginahalihok ang Department of Energy aron punggan ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 na ang ato ang oras sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita nga nasudnon sa gihapon, mga higala ko nga diin makig-meeting kuno si kanhing Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Office of the Ombudsman. Sumala pa ni Ombudsman Crespin Remulla nga naghatag kaniya og testimonya ang dating kalihim nga karon maunay testigo ni Remulla alang sa flood control project. Itawag ni Remulla ang mga pamahayag ni Bunuan nga importante kaayo sa investigasyon kuno sa manumalosong flood control project. Sa sunod adlaw, makigamiting si Remulla sa mga prosecutor aron dili makatulog ang mga kaso. Unang ipamahayag ni Remulla nga si Bunuan mamahimong state witness sa kasong graft nga may kalambigitan sa anomalya sa flood control project.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 malipay kata ni ani mga higala. Mura bug dako mag question mark doon na po ginaluto sigurado. Okay, anyway. Kung ipanginaot nga magawas ang kamatuuran, no? Ug mapanubag ang mga dapat manubag mga higala nga ang pagpili sa mga pag-asakaan o kaso, dili lang selective mga higala. Kung dili ka itong mga matuod gayod kay graming politika sa atuang nasud. Sa pika sa bahin mga higala, gipaniguro karon sa Philippine National Police o PNP nga walay dapat nga ikabalaka kuno ang pagdaghan sa mga police personnel o mga checkpoints sa mga Samoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Kiniparte sa pagpangandam sa parliamentary election karong adlang Lunes. Sumala pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. tumong sa hugot ng seguridad gipatuman para maprotektahan ang mga butante, election personnel o mga polling area o gamalikay sa mga posibleng kasamok o lain pang mga bahad. Sa pinakaulahing deployment niya sa 9,821 ka mga pulis, ang gipadala sa rehiyon apil na ang 856 ka mga checkpoints. Subala ni Nartates nga gilauman nila nga madungagan pa ang checkpoint sa mga sunod adlaw samtang haduol na ang eleksyon. Nakig-alayo na usab ang PNP sa Armed Forces of the Philippines Commission on Election Concomelec local government units para magpabiling luwas o malinawon ang eleksyon. Sumala ni Nartates nga dili tumong mo taas ang police visibility aron hadlokon o magresulta og kahadlok kundili paniguruhon lamang niini nga luwas nga makaboto ang mga mulupyo. Giya pamahayag usab niini sa publiko nga makig-alayon usab sa gobyerno aron ipatuman ang hugot nga security measure. Una niini gipamahayag usab sa mga pipila ka mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front nga dili maayo ang ginahimo karon sa gobyerno o nagaduda sila nga adunay posibleng ginaluto apan nagpadayon usab ang pangampanya sa mga kandidato para sila ibuto sa umaabot ang eleksyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: bayan. Alas 5:34 na higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin na tangin niyo tadtaon mga higala ang kining atuang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Oga sa pinakaulahing nga balita nga nasyonal giya panukala karon sa Department of Interior and Local Government kun DILG Secretary John Bicrimul ya nga ibalik ang 15 hangtod 19 anyos nga edad o age limit sa mga mahimong mudagan sa sanggunian kabataan. Sumala pa niini mas maayo ang maong nga edad aron mapaniguro nga ang maboto o ma-elect nga SK official tinuod nga maoy morepresenta sa sektor sa kabatanunan nga ilahang nga pagasilbihan. Sumala pa niini sa kasamtangan ang age limit 18 to 19 nga mamahimong adunay trabaho, asawa o kaugalingong pamilya ang usa ka SK official pagabot sa 28 to 29 years old. Sumala pa niini nga ang dakong gap sa edad o responsibilidad sa mga mamahimong udagan sa SK o guban pang mga lokal nga posisyon. Dapat 23 ang minimum age usab para makadagan kini isip gobernador sa so, umaabot nga 20 o umaabot sa 29 ang kasamtangan nga maximum nga edad para sa SK. Buto sab niini nga pag susiho ng fiscal autonomy sa SK tungod gikinhanglan ang pagpakusog sa katakos o kaandam sa mga batang opisyal sa pagdumala sa pondo nga iya sa gobyerno.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 sigalang atong oras. Kung ba pundo ginahatag sa mga SK? Ang atong nasayran mga higala, lahi eh. No? Ang pundo ginahatag sa SK, magadepende kini kang kapitan. Kupitan. Usahay kupitan ni kapitan ang pondo para sa SK mga higala o depende kay kupitan. Depende kay kapitan kung pilang iyang ihatag sa SK. Maragway klaro, no? Pero anyway, importante gayod ang mga higala nga kung diin mahatag gayod ang dapat para nga do kanila aron mapatuman ang mga proyekto sa mga SK. Higala, alas 5:36 ang atong oras.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaya kalinti para mas ligo ng itong mga bata o mas bright o mahimong leader sa itong nasunod-sunod mga higayon, henerasyon. Patumara gayon ninyo mga higala sa Kiriyaki Vitamins. Importante kaayo nga ligo ng pundasyon sa itong mga kabataan.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanuko siya siya, lama siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon ay yung gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!

0: oras ay gala, alas 5.39 na mamalingke o sa katabiato sa sayro ng mga presyo sa mga atong palalito na gikan sa merkado publiko atong sayro ng bugas. Importante kini. Pinagi sa atong kaubang si Tinig 30, Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Maayong buntag mga katinig, mauni ang mga nagunang presyo sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa bugas, mauning kada kilo sa lain-laing mga variety. Ordinary rice, 56 pesos kada kilo. Banay-banay, 59. Seven tanner, 57. Masipag, 59 pesos. Kuhako, 58 pesos kada kilo. Mais, 56. Double D, 60. Kuhako orange, 61. Kuhako red, 63 pesos kada kilo. Kuhako yellow, 62. Bansalan rice, 61. V100, 59. Sunshine, 63. Jasmine, 63. Premium, 62 pesos kada kilo. Pilit, 59. Red rice 58, black rice 58. Og sa atong komon nga mga prutas nga mapalit kada kilo, sa lain-laing kadakon, apple mapalit 15 hangtod 25 pesos kada isa, pongkan orange nasa juice hangtod 25 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga nga hinog 90 to 110, pinya 50 to 60, durian 100 hangtod 150 kada kilo, pomelo 35 to 40, pakwan 35 to 60, papaya 30 to 40, grapes 180 to 200 per kilo. Og mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong bugas o prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kami si Tinig 30, Junior Rafi.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Junior Rafi, sa pinakaulayang update. Mga higala sa presyo sa itong palaliton, especially sa bugas, mga higala, no, kay dunay mga bugas diya sa alaing merkado, mas mahal ang kining imported rice kaysa local rice. Ang rason nila, mga higala, kay gamay ko nung supply karon na sa imported rice. Mas daghang ko nung local rice. Ako kay double diamond man na, double D, no? Itong kining V160, mo ano yung mga lami nga mga local rice, mga higala, naana sa mga 50 kapin, no? Niya ang kining kuha ko yellow, o yung lami daw, naasa mga 60 kapin ang presyo ni ini. Ngano ka? Mo ano yung akong pangutana. Anyway, dula sa negosyo, mga higala, di mahutag rason ng mga negosyante. Sa mga balita sa ilalaing aparte sa Mindanao dito sa Davao City, mga higala, ikahimutan sa mga Davaoenyo. Ang usa ka senior citizen nga nagbaklay pasulod sa usa ka tunghaan sa bangkal sa Davao City aron mokuha og examination na para sa bar exam. Nahitabo kini nato nga September 6 hangtod 9 og amuman ang ilang maong bar exam karong September 13 og mga adlaw. Sumala pa ang maong senior citizen nga si Tatay Lulong nga gustong makapasa o mamahimo nga abogado. Ang maong post sa social media gikahimutan na sa kadaghanan nga mga netizens o mga ni-comment ni ini. Kung diin sumala pa nga ang maong senior citizen bisan sa iyang edad nangandoy gyapon wa muhunong sa iyang pagpangandoy aron makabot nga mamahimo siya nga abogado ugma damlag. Alas 5:43 na higala ang atuang oras atong lakbitan ng mga balita gikan na dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Malampuso ng pagsaulog sa kapistahan sa Barangay Tugas. Tungod kuno sa pakigiusa sa mga barangay official o LGU. Detalye sa balita pinagi ni Kabang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Malampuso nga gisaulog sa mga residente dito sa Barangay Tugas, Tanggob City. Ang ilang kapistahan pinaagi sa nagkadaiyang kalihukan nga nagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad. Mitambong usab sa maong selebrasyon si Tanggob City Mayor Ben Canama, kinsa mainitong gabi-abi usab sa mga opisyal o residente sa nasampit nga barangay. Gibutyag pa ni Mayor Ben Canama ang kapistahan usa ka higayon sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo, paghiusa sa katawhan o pagpalig-on sa relasyon tali sa lokal nga pangagamhanan o ang komunidad. Samtang nagpasalamat usab ang mayora kang barangay captain Charmin Reveliza o sa mga opisyal o sa tanang nangandam alang sa malampusong selebrasyon. Gibuti usab ni Canama nga padayon siya nakiga uban sa mga barangay o musuporta sa mga kalihukang nagdala o panaghiusa o kalabuan alang sa mga tanggubanon.
4: Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat na rin sumalinog sa maong update. Gikan sa Pangil Bay, samtang sa pika sa bahin mga higala. Dugang mga balita sa Osamis City kung diin. Niabot na nga delegasyon na gikan sa Sumilaw Bukidnon na para sa ipahigayong benchmarking sa Osamis City alang sa governance o environmental practices. Nagabot nga ito sa 158 delegations sa gikan sa mga munisipyo. Ang niabot kagahapong adlaw PC party sa tulo ka adlaw nga educational o benchmarking tour aron na tan-aw nga practical nga pagpatuman na sa city government nga nagpatuman og mga innovations ug public service practices. Ang maong delegasyon gi panguluhan ni Vice Mayor George Jeremy Jim Buabaula. Apil na ang mga miyembro sa sanggunian bayan ug napulo ka mga barangay kapitan ug mga barangay official DILG sa Sumilaw. Municipal Mayor Venice Marie Bilio nitambong usab sa unang delegasyon na og ang maong grupo may nitong usab nga gi-welcome sa lokal nga pamanggamhanan nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman na Puentes ang maong mga key official gikan sa Sumilaw Bukidnon interesado sa ginapatuman nga streamline na business permitting, business tax implementation, solid waste management o ang Osamis City performance nga kung nga diin ang Osamis City nagpakita og isa sa mga best city. Tungod sa mga inovasyon nga gipatuman, gipamahayag usab ni City Administrator Cuano nga ang integrated business permit ug licensing system office best practices simple ra kayo nilang gipatuman pinaagi sa 14 step process sa padulong ngadto sa major steps sa pag-apply, pagbayad ug pag-claim. Samtang dako usab ang suporta nga gipahigayon sa Asenso Osamis ug One Family One Professional ug free hospitalization ug bureau assistance nga gipatuman alang sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 46 na higala nga to ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang nga mga balita.

0: Sa Lake Cebu, sa South Cotabato, mahigala, patay na nakitaan ng usa ka mag-uuma human kini gilutang. Ang maong insidente na hitabo dito sa maya barangay Neda, barangay Ned sa Lake Cebu, kagahapong adlawa kung adin ang biktima nga si Rolly Barnoso Tupas, 47 anyos. Siguna sa investigasyon sa Lake Cebu PNP nga nag-spray ang maong biktima o pesticides sa iyang umahan nga kalabasa sa kalit lamang nga kining giatake sa wa pa mailhang mga suspek o nakahiagom kini o samad sa gilalain nga parte sa iyang lawas o usab sa iyang liog nga hinungdan sa kamatayon ni ini. Nasuta usab sa mga investigador nga ang maong biktima adunay samad tungod sa bala sa pellet gun o nakahiagom kini o samad sa gilalain nga parte sa iyang lawas. Sa kasamtangan, nagapadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Sa pika sa bahin, dito sa lalawigan sa Basilan na nagpadayon karon ng gihimong imbestigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa pag-ambus sa usa ka kandidato para sa umaabot ang Bangsamoro election. Kung diin na sumala pa ang pamanimalay sa usa ka kandidato giratrat usaba sa mga armadong grupo sa kasamtangan nagpadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente. Nagatuusab ang pamunuan sa pulisya nga posibleng may kalambigitan sa umaabot ang eleksyon ang maong insidente. Sa pika sa bahay na sa mga balita higala gikan usab sa probinsya sa Cotabato, mapasalamaton ang mga mulupyo sa probinsya sa Cotabato human nakasinati o pag-ulan kagahapon na sa hapon o sa kagabi kini dakong tabang para sa mga mag-uuma aron mabuhi ang ilahang mga pananom. Sayran nga pila ka simana na usab wala nakasinati og pag-ulan sa probinsya hinungdan nga daghan ang mga pananom ang nangamatay og nagmala tungod sa nasinating nga init nga panahon.
1: Tinig ng bayan. Tinig
0: ng alas 5:50 na atong oras sa pika sa bahin. Balita gikan sa lungsod sa Alameda, Cotabato, patay ang usa ka negosyante human kini gilutang dito sa Maya Poroca, Damayan, Barangay Dado, Alameda, Cotabato kagabi. Ang maong biktima nga ilang si Joseph Porten minyo kini og mulupyo sa naasoy nga lugar og sa imbestigasyon sa mga otoridad samtang sakay kini sa iyang motorsiklo kalit lamang duha pa ka mga laing suspect. Ang riding in tandem criminal ang nilutang sa maong biktima. Nakahiagom kini og samad pinusilan sa gilalain nga parte sa iyang lawas sinungdan sa dihaday nga kamatayon ni ini. Na recover sab sa crime scene sa mga investigador ang duha ka basyo sa 45 caliber pistol. Dayon pa nga gipahigayong manhunt operation sa mga awtoridad og ginalanta usab kung unsay motibo sa maong pagpatay sa negosyante. Apan gituhuan na ni ini posibleng adunay kalambigitan sa personal grudge, trabaho, negosyo o lain pang mga angulo ang ginalantaw karona sa investigasyon may kalambigitan sa maong insidente. Alas 5:51 na higala ang ato ang oras sa pika sa bahin. Samtang nagabunok ang makusog nga ulan kagahapon doon na usab na lambigit nga vehicular accident nga gikalambigitan sa usa ka multicab o panel truck sa soft drinks. Naitabo ang maong insidente sa may skyline na President Rojas Cotabato kung diin ang maong panel truck ni takilid kani. Nasayran nga panaog na ang maong truck gikan sa Antipas Cotabato padong sa President Rojas sa diyang nalambigit kini sa aksidente nagikalambigitan usab sa usa ka multicab. tungod sa maong panghitabo nga kung asa nagresulta usab kini sa grabing traffic ug samtang nagabubo ang makusog nga ulan kagahapon sa hapon. Padayon usab gipahimangguan sa mga otoridad ng mga mulupyo nga sa kanunay mag-amping aron na malikayan ang susama nga mga insidente sama sa vehicular accident. Sa Kidapawan City, gipasakana og kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Good morning, kaubang Ruby. Gipasakana og kaso ang dinakpan na human na gipahigayon ang search warrant operation sa usa ka high value target individual sa may Purok Mangga Barangay Singaw ni ining dakbayan nitong nilabayng September 10. Ang maong suspect na nag kagol na corona sa Kidapawan City Jail o Kidapawan City Detention Facility nakuan og kapin na 70,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ang maong suspect nga si alias Larco Dugay na kuno nagapayuhot og illegal nga droga.
1: Tinig ng bayan. Tinig.
0: Alas 5:53 mahigala dugang mga balita.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Atong ihatod kaninyo mga piusa kita, mga piusab, okay ra ba ni mo? Mga pikag okay ra copy?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow!
3: O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog karo.
6: Ano po?
5: Morobi na mga kukalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba ni?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
6: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:55 na galang atong oras sa pagpadayon sa itong mga pagkatudo mga balita atong siren karon balita gikan sa Pipalma area. Pinaagi ni Tinig 11 June Avila Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Good morning ka June.
9: Good morning ka Loy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dead on the spot ang isang negosyante matapos itong pinagbabaril pasado alas 8 kagabi dito sa bahagi ng Purok Damayan, Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Major June Napat, ang hepe ng Alameda Municipal Police Station, na nakilala itong biktima na si Joseph Fortin na sa hustong gulang, may asawa at buy and sell ng mga saging na residente ng Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Ayon dito kay Major Napata, sakay di umano ang mga suspect ng riding in tandem ng Rosie motorcycle na walang plate number na armado ng kalibre 45 pistola at nang nakakita ng tiyempo ay bigla nitong niratrat ng bala ang nasabing biktima na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan dahil sa tinamaan ito sa bahagi ng kanyang ulo at iba pang bahagi ng katawan at napag-alaman na ang itong si Fortin ay isang ang banana buyer and seller at di umano'y may utang dito na hindi pa nababayaran sa isa sa mga nakilalang suspect na si alias Titingan na residente ng sitio Mimbalawag, Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Batay dito sa pulisya, nakarecover ang mga investigador ng dalawang basyo ng caliber 45, dalawang slugs at isang hindi pumutok na bala. At agad namang kinuha ng kanyang pamilya ang itong biktimang si Purtin, habang ang mga suspect ay agad na tumalilis patungo di umano sa direksyon ng sitio Mimbalawag, Barangay Dado. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng kapulisan para makuha ang mga dagdag na detalye kaugnay sa nasabing insidente. Bagamat nilinaw naman ito na posibleng ang personal na away dahil sa utang ang siyang pangunahing daylan ng nasabing krimen. Samantala, naging simula nga kahapon hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang deployment ng Philippine Army sa iba't ibang mga barangay na sakop ng Special Geographic Area o SGA BARM para sa pagpapatuloy ng deployment ng dagdag na puwersa kaloy ng mga sundalo at dito sa iba't ibang pooling centers na gagamitin na ngayong araw ng Lunes para sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary elections. Handang-handa ang 33rd Infantry Battalion, 602nd Infantry Brigade at buong 6th Infantry Division dahil nga sa nagsidatingan na ang iba't ibang mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na siyang magtutulong para sa pagpapanatili ng at pagtiyak ng mapayapa, malaya at malayang butuhan para sa mga kapatid nating Bangsamoro. At simula nga bukas ay magkakaroon na ng mga posting and pasting ng mga election related na mga material sa mga eskwelahan at sa mga community centers na gagamitin para sa nasabing eleksyon. At sinabi nga nitong 33rd Makabayan Battalion na sa kanilang area of responsibility ay may mga dagdag na puwersa na ipinag-deploy na Biyernes pa lamang hanggang Sabado. Hanggang bukas ay titingnan pa rin nila ang kanilang koordinasyon sa COMELEC at sa Philippine National Police upang makapagposisyon ng kung saan ilalagay itong mga dagdag na puwersa para makapagbigay ng seguridad sa mga botante. Inaasahan na pagsusumikapan di umano ng Philippine Army at ng Philippine National Police na malayang makapagboto ang mga tao para sa kanilang self-determination dito nga sa eleksyon na magwawakas sa papel ng Bangsamoro Transition Authority at magpapasimula sa kauna-unang parlamento na forma ng pamahalaan dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat sa June Villasoto. Atong diretsuhon ang report gikan na usaba dito sa Bangsamoro o gikan sa... Awan yan lang siguro tataon nino. Atong sayron ng dugang balita kay update kini mga higala. So maabot tagya po ng eleksyon sa Lunes sa kaubang Ruby. Manaminita kita sa unang parte sa Tulubanong Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition. Salamat higala sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Tinig 4, Loy Rosario. Good morning!
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar.
10: Kagapon sang serpentina?
11: Oo, gamitin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
12: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre. imo gisuwayan.
14: Alangan pre, ang alagi, uki kaayo.
13: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado Capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko, kay mo palit na ko Ganado Capsule pre.
14: Ganado Capsule.
15: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
16: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kanaki na wala ko siya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
18: Ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ang oras ganap na ng alas 6 teras na.
18: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
19: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
20: Tinig ng Bayan.
19: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
20: Tinig ng Bayan.
19: Tinig ng Bayan.
20: Dito lamang sa Joy FM.

0: Higala, kumusta? Welcome sa itong primetime edition sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Tinig 4, Loy Rosario, sa ngalan ni Tinig 2, Karomi Ilospa. O kaoban ako karon.
1: Tinig 40, Ruby Padilla Season, weekend Loy, adlaw Sabado, petsa 12.
0: Yan, good morning, yes, good morning. Sir, yes, sir. Opo, good morning. Yes po, okay. Diretso kita. Okay, okay. Yes. Sige, diretso kita mga higala, no? Pag-pangandam sa umabot ang eleksyon adlaw nga Sabado, wala na dagang intro pa. Kaya sumala pa, all
1: Lunes
0: systems go na.
1: Eleksyon.
0: Oo, all systems go na. Ang kumilek ka o bang, Ruby? Para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliament election. Diretso kita itong kauban karumbudaga mga higala, si Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipaw. Attorney, good morning. Loy Rosario po at Ruby Padilla Season sa Tinig ng Bayan Joy FM. Tayo po ay naririnig sa anim na mga himpilan po ng Joy FM sa Mindanao.
2: Yes, magandang umaga Loy, Ruby.
1: Likewise,
2: and of course, dito sa studio and of course sa ating mga tagapakinig. Maganda ang makasalahan.
0: Opo. Ang sabi po ay all systems go na ang ating COMELEC para sa darating na Lunes at last day po ng campaign period ngayong araw na ito, Director?
2: Yes, tama ka. All systems go, lahat in place, lahat ng preparation. In fact, schedule karong adlaw is final testing and sealing. So, as I've said, pwede na tayo. And ngayon, titestingan na ating mga makina and of course, yung connectivity nito para makapag-transmit ng mga results.
0: So, asa ipahiga yun na kining final testing and sealing sa itong mga gamitong makina?
2: Yes, as I've said, like connectivity test. Titingnan ko naon kung makatransmit ba, doon na ba yung signal diya sa mga polling places. So, ang atong FTS, pagbuhaton diya sa atong mga polling places.
0: Okay. Mga pila ka machine ang gamitin, sir, sa kinatibukan?
2: Tanan ng machines, titingnan sa tibok, farm. Gidala na kini, o pagkada doon na, kaya sa Esmonta karon, pagkada doon na diya sa atong mga polling places. Ibutang niya, dinado na kita ay pulo, kabutante, na maugyoy, musin, o musulod niini mga balota diya sa makina para makita na kinilaga function. And of course, ang connectivity nito, mag-transmit of course.
1: Yes, Director, all parties represented, Director, to observe?
2: They were notified of this, and in fact, it has been issued yung notices na to. And of course, they are welcome to come. Lahat, even our citizens, ARM, ang NAMFEL, and of course, ang PPCRD.
1: Yes, Director. Nahibawaan nato in the previous interviews with consortium of NGOs and observers that they will be coming also, Director, as part ng observation team. May malinaw ba na coordination sa tanggapan ninyo, Director?
2: Everyone is invited. In fact, no need for a request to that effect. We made the announcements, the notices, and of course, everyone is welcome because at the mga polling places. As I've said, we already tapped the 10 voters ng maoy mo butar dito. Mismo ang mga teachers na to, ang atong electoral boards, maoy mo operate sa machines mo'y naadya sa atong polling places para mag-cater ninyo atong mga botante.
0: Director, unsa ka transparent ang atuang COMELEC o unsa tawag niini uban pang mga election watchdog para masayran dayon sa katauhan ang resulta sa election?
2: Yes, we're very much transparent. That's the only solution na ma-please na to ang everyone dito sa atong election. In fact, we ensure na unta ang atong citizens arm lagi representative diya sa atong mga polling places.
0: Mm-hmm.
2: So, we require the list of the volunteers katumuan na diya sa polling places. Aron mahibawaan na ito, kinsa naka-assign sa matag porsinto. Aron kung doon ay mga problema, doon ay mga aligasyon, ay doon na yun kita'y mapangutana. And of course, as I've said, ang atong citizens arm, duha na para ma-ensure din ni magbantay sa atong eleksyon ang NAMFREL and of course PQCRB. And of course ang mga regional parliamentary political parties as of now na ay 3C pa kay nag-appeal ang ikatulo sa Supreme Court ay 13, no? Ika-3C nag-appeal sa Supreme Court and we're giving them time and opportunity kumakopas ng PRO. But of course, 3C ang magbantay. So, daghan lang yun kay, unlike in national and local elections, na ang usually ang mga partido ay duha, tulo, upat lamang. So, at least we are very confident na maging transparent ang atong election.
1: Yes, Director, from a voter, mula po sa Bayan ng Carmen, may 7 barangay daw na nasasakop ng BARM, ayon pa sa kanya, Director. Ang iyang pangutana, Director, nakapaskil ba ang mga pangalan sa butante, just like the regular election, sa kantong dili pa sila under sa BARM, nga nakapaskil sa matag eskwelahan? As of today, Director, naana ba yung mga list sa mga voters?
2: Actually, ang pagpaskihin sumala sa balaod diha sa atong opisina and of course, gipublish kini sa atong website and we also welcome voters not to come to the offices. But for the purposes of the election, ipaskil kini diha sa atong mga eskwelahan prior to the elections. Ibutang diha, pwede karon or ugma and of course, prior to the elections. Ibutang diha sa itong mga eskwelahan para maghatag o tadali diha sa pagbuto sa itong mga butante na makita nila mga pangalan. And of course, we have also the so-called VAD or Voters Assistance Desk. Iniiman pagbantayan sa itong PPCRB aron kung may mabot diha sa eskwelahan, pwedeng mo diretso sa VAD or sa Voters Assistance Desk aron mapangutana ang ilang mga numero diha sa ilang mga precincts, ang ilang precincts. Ano makita ko sa asa dapat ang ilang atun o ang pagbuto. So, kanina yung makapaskil yun to ensure that the only on election day ay na-diha ang atong listahan.
0: Yeah, isa kabutang na lang, Director, kay sumala niyo, medyo busy mo karon. Unsay mo hanga makoment diri sa gi-file nga petisyon sa United Bangsamoro Justice Party nga kung asa buot nila i-disqualify sa COMELEC and Bank si Attorney Abubakar Katambak nga gibutang isip pa member secretary sa Regional Board of Canvassers para sa Barn Parliament election. Kaya sumala pa nila, dili siya karapat-dapat tungod kay naging party siya sa Bangsamoro Federalist Party.
2: We will get into that. It's the commission ba, as you said, they will resolve that. As of now kasi, karong pag yun ako nahibawa nga, doon sa i-file na dito sa komisyon na ipa-disqualify. So, it's the MDHT and we all know na our chief minister sa pagkakaroon na may ministro sa atong MDHT. So, gikan sa taas, kaya nga was very likely na aduna yung mga cooler na i-allege ang atong mga kandidato. So, we will consider that kung sa mga nakita o sa atong membro karon si Katambak, kung sa nakita nga mag-ingon na siya dating sa Osaka Partido. But of course, I'm sorry, it's the Commission in Bank will decide on that and I will be awaiting any result for that.
0: Okay. Salamat, Director. Doon na kay dugang mensahe sa itong mga katawan, especially nga last day na karon sa campaign period.
2: Yes, sa unang-una, ipahibig ko sa tanang, we have the final testing and sealing. You are all invited to come to the polling places. In fact, you would always participate kung wala kayo pulo na nagpakita o interest ng participation. You would always be given that opportunity na testing na itong balota. And of course, last day ngayon, up to 12 o'clock midnight, itong nakita na wala man nag-complain against any candidate as of now. So, we will continue to be very responsible enough para sa itong mga kandidato. At itong unang-unaon na kita nagpapili, yun, so, ato pong himuon ng modelo at itong mga kaugalingon na kita musunod sa mga balawit. At itong mga butante, of course, atong unang-unaon, hindi lamang ang pagbuto ng atong responsibilidad. kundili ang mao ang pagbantay sa atong proseso. Aron kita makuha yun, matagan og opportunity nga mubuto pinagi sa atong konsensya. Dagang salamat, and of course, we welcome this opportunity nga makahatag og sigayon nga magpahibalo sa atong katawhan. Mayong buntag o gaga.
0: Dagang salamat, Director.
2: Dagang salamat.
0: Thank you so much po. Mga
1: yes.
0: Katinig, oo, si
1: Thank
0: Director.
1: Thank you, Director.
0: Yan, si Director ay sumalipaw, kaubang Rubino,
1: yes.
0: sa Commission on Election. Diretso kay tungod nag-agaway karon ang mga media, mga radio stations.
1: Yes.
0: Sa pag-

0: Ano ginatawag nila RIMAC, PMAC, MIMAC. Kanang RIMAC, Regional Emergency Action Center.
1: Ang PMAC, provincial.
0: Ang PMAC, provincial. Then MIMAC, mo ng municipal. Diha daan, sa naasoy nga kanang nga parte sa gihimo nga kanang tawag ana kanang opisina dunay transparency diha dapat nga kung asa ma-remember nako sa mga nagdabay nga mga nag-cover kog mga election doon na sila ginabutang nga kanang nakapaskil gyud diha sa kilid tanang mga directory kinsa tawagan nimo no ang kining ang media open sila sa media nga pwede diri mo adto kun dili mahitabo pwede ka mo kuhag mga information dito
1: so kay, dapat na i-signage para dili mawala ang
0: nasa opisina pero sa composition sa ilang opisina way klaro kay kabaw ta sa protocol nga dili ka basta-basta makakuhag information kay dunay mga information nga dili pwede ihayag sa publiko kay nakadepende diri ang security but this time sa ilang paglatag way klaro.
1: So, naapa sila pila ka oras para...
0: Murag mauna, final setup na nila. Way klaro.
1: Kay tanaw na to ka ubang loy, pila ka oras, no? In a day's time, 24 oras. Mm. So, dapat na ay mga relyebo.
0: Correct.
1: Pareho sa ato, nga nag-arrange po tayo.
0: Nag-arrange yung mga schedule. So,
1: yes, kinsay atuan sa media.
0: Correct.
1: Kinsay atuan sa... regular nga butante kung naay mga pagpanghasi nga iyang kinahanglang i-address.
0: Ang rason nila kay tungod naka-deploy na daw ang ilang puwersa.
1: Sutuan na sa area.
0: Daw, pero dapat doon ay klaro nga sistema especially pag-abot dito sa pag-entertain na sa mga media kay kini mga media legitimate media kay dagang media-media.
1: Na po yung nagpa-media-media.
0: Dagang ko nakahimamat mga media di. Ang mga vlogger rin mo na sa media.
1: Sa media, yes.
0: Oo. Anyway, okay man na siya pero kung atong tanawon, lahi man ang sa tawag ganiini, kining mindset sa mga vlogger o sa mga media gayon.
1: Kaya
0: mga
1: media. Content creator, no?
0: Oo, mga content creator. Kita sa media, wa man tayo ginapanigan both sides. Ato nang ginakuha no ang ginapaminawan o ginahatod sa ere sa tuwa.
1: Ug taas kay ang accountability.
0: Correct.
1: Kay pwede kang filean og kaso dali pangitaon ka ubang loy pananglitan muhimo tag responsible report dili factual.
0: Oo.
1: Dali ra kayo taga Joy FM to kay na ID.
0: Ug duna kitay ginatawag nga kining sa tawag ni sa atong code of ethics sa kaubang Ruby,
1: code of ethics and ethical standard.
0: Ethical standard nga ginasunod. Sa ilaha wala eh. Diretso ka na lang pag
1: it's
0: sa kabalo ka.
1: It's more on the content kinahanglan daghang likers.
0: Oo, oh, mo lang ilaha.
1: It's not only the number of likers.
0: Oh, ang imong responsibility.
1: Yes, dako kay ito responsibility
0: nakasalalay.
1: Karong eleksyon na.
0: So, mo ni siya mga higala nga mo nag-ingon ako nga dili ko kontento sa setup nila kay kagahapon nakita agad na ako. Laliman ka, ang office sa information office sa... PNP Barm? Walay tawo. Importante kay nga adlaw, walay tawo.
1: Yes,
0: sarado ang ilang opisina. Information office, ha?
1: So, kung itong ingon nga naana sa area, unsa man, underman? Nga
0: ay, birthday
1: nabilin?
0: Daw. Birthday sa head kagahapon. Gitawagan, ganin ako, kaubang nga Ruby, si Captain, sa Sumingit, ay dito Sumingit kay amigo na to si Sumingit. Captain sa Sagit.
1: Asya.
0: Sagit siguro ni. Wala dito birthday daw. Nag-birthday siya.
1: Hindi pwede, do not leave your post.
0: Correct.
1: Until ang musunod na no?
0: Oo.
1: Sa ROTC na sa una loy.
0: Oo.
1: More than that. Ang ato ang mga men in uniform.
0: Oo. Nana sa GO number 10, General
1: number
0: Order 10.
1: Do not leave your post until such time nga ang imo.
0: Na imo puli sa imo ha.
1: Abandonment of post na.
0: Correct. Wala. Nakapadla ka. Kaubang Ruby, ang ilang opisina. Si Captain na sa Lagit. Oo, sa Lagit dito. Wala. Ginatawagan. Igo lang mo rin ang iyang phone. Kay birthday day niya kagahapon. Pwede dahil yung manana. Ang nakita na ko to ako mga amigong mga pulis sa dito nga gikan na sa laing lugar gi-recall mi sir diri mi gi-assign karon kay tungod sa eleksyon o sila walay off no semana na kaya tungod lagi kay
1: exigency of service na.
0: Oo pero kining opisina importante kayo ni para sa paghatag og mga impormasyon way tawo Laliman kani anak kaubang Ruby.

0: Yes.
1: Oo.
0: Kay ang uban dependent biya o nakasandig sa radyo.
1: Oo. No? O lately ingon sa tumong kaubang nga mga media, mga amigo na kuntos Cotabato, kaubang nga Ruby, ana sila si Captain Salagit, lisod daw kayo makontak. Inako basin busy lang. Kaya
0: we
1: tumanda sa preparation.
0: Sugod karong adlaw, which is the last day of the campaign, no? O kumbaga karon ang magplastar kaubang Loy, no?
1: Oo.
0: Kung unsa ang mga problemang technical, problemang kuan diha, no? Prepositions of forces, importante yun na. Labi na sa ato kaubang Loy, asa mo tamo adto para makuha ron og mga information yun nga sakto o within the authority sa ato ang mga peacekeeping forces.
1: Oo. Kagahapong adlaw, doon na pa ilaing puwersa sa militar nga niabot sa Maguindanao del Sur kaubang Ruby. Nga asa mohatag kini og tabang sila, no? O gahatag og igong seguridad sa umaabot ang eleksyon. O kini nga maong puwersa nagagikan kini sa 10th Infantry Division. O ang ilahang responsibility mao ang paghatag og igong seguridad sa
0: mga butante.
1: Murag diri ni sila ma-assign na sa SGA kung wa ko masayo pa kaubang Ruby kag gipang reshuffle mo gud sila. Ang puwersa sa kuan kay duna may dugang mga puwersa sa ang Philippine National Police sa sumala pa ni Nartatis ang ato ang PNP chief nga naa sa kapin na 15,000 ang ipailawom or ang 15,000 ang ipakalat no nga mga police para maghatag og igong seguridad then duna pa dugang puwersa so kini nga niabot ang tropa ilawam dito sa Task Force 27 kung TF 27 sa 10th Infantry Aguila Division kaubang Ruby kini sila padala sa gilalay nga parte dira sa Bangsa Moro so ang ilang area
0: election related region ni ang pag deploy sa ilaha 15,000
1: kapunga police so kining gawas pa sa Philippine Army ha. So ang ilang lugar nga magabantayan kining special geographic area particular sa dating AOR sa 33rd Infantry Division na diya sa may kuan ang mga sakop ni ining SGA diya sa may unsa tawag gani diya sa may Misayap Dapita di na ko kay kabisado ni mga bagong munisipyo ba sa may Malidagaw, Tugunan, mga ingunan ano di na ko kay kabisado pero diya Dapita ni sa may Misayap Dapita kaubang Ruby i-assign no?
0: Ba ang pikit ni Ani?
1: Ang pikit sa mga lungsod sa pikit Raja Muda
0: yeah.
1: Diya sa
0: may
1: kwan.
0: Mga barangay nga for now nabilong na sa barm no?
1: So anyway dere sa gipamahayag dili man mo ring ning kwan number kwan ni Captain Tamayo ato lang balikan siguro kaubang Ruby ingon ni Director Ray Sumalipaw karong adlaw ang final testing o gasiling sa tanang mga automated counting machines o mga ECM no nga paggamiton sa eleksyon so nasa 1186 ka mga ACM ang paggamiton o kini igibutang dito sa mga eskwelahan nga mahimo nga voting center kaubang Ruby no so
0: kini tanan isa-isa
1: isa-isa ni siya
0: so 1186 counting machine no mga kaigsuunan labi na sa mga naa sa barm areas ang ready mo buto sugod lones sugod sa buntag 1186 ka mga counting machine ang pagatestingan karong adlaw sama sa gisaysay ni kaubang Loy
1: si kwan naputol si Captain Tamayo sa Maguindanao Provincial Police Office sa kini kaubang Rubino naputol ko na sir diretso kita sa tong pakiginabi kay Captain ba o Major Tamayo sa Maguindanao Provincial Police Office sir busy kayo mo karon tungod kay karon ang final no sa final sealing sa tong mga ACM nga paggagamiton na sa umaabot nga Lunes nga first parliament farm election kumusta ang situation diha karon sa Maguindanao sir?
2: Sobar okay naman po ang lahat at ang ating PNP at ang AFP naman ay ready naman na no.
1: Opo.
2: Provide ng mga security no sa katotohanan bukas kahapon pa lang no may mga nag-distribute na ng mga Starlink, yung mga signal na gagamitin para doon sa transmission and connection sa iba't ibang mga calling centers.
1: So sa inyong panig sa Maguindanao Provincial Police Office, handang-handa na rin po para sa araw po ng Lunes?
2: Yes po, po. Handang-handa na po. Actually, ngayong araw, ang pagdadala, no, pag-deliver ng mga machine doon sa kanya-kanyang calling center at pag-testing na rin kung gumagana ba yung mga ito, kung ito yung tinatawag na final testing and sealing.
1: Batay po sa ipinadala sa inyong communication at kautusan, anong oras inaasa magsisimula po yung pagsagawa po ng final testing and sealing?
2: Iba-iba kasi, no, depende yan sa pag-distribute ng ating mga election officer. Depende yan, no? Pero magsisimula yan probably 7, mag-start na yung iba't ibang mga municipal police station para at least mas mabilis makarating, ma-distribute yung ating mga machine. Depende kasi yan sa mga layo, no, ng mga pupuntahan nila ng mga barangay.
1: Sa inyo pong AOR, may mga dagdag na po na puwersa bilang augmentation troops nang galing sa PNP Regional Office 12 at Davao?
2: Yes po, marami na po dito sa ano, sa kabuuan po ng Maguindanao del Sur, marami na pong augmentation na dumating. Actually, karamihan sa kanila na distribute na at naka-security na sa mga polling center, especially yung mga municipal police station na nakapag-distribute na kahapon at nung isang araw ng mga Starlink signal.
1: Ang sabi po ni PNP Chief Nartatis, magdadagdag daw ng checkpoint ang PNP sa iba't ibang mga lugar sa ARMM. So kasama po ang Maguindanao del Sur at del Norte. So diyan po sa inyong AOR, inaasahan ba natin may mga idadagdag po ng mga checkpoint?
2: Yes po, meron naman talaga na naka-prepare talaga na diyan ng mga checkpoint, yung ating mga QRT at yung ating mga HPG doon sa mga boundaries ng mga munisipyo. So naglagay na rin yan kasama yan sa security planning na ginawa ng ating Maguindanao del Sur PPO.
0: Sir, matanong po natin, mula po sa hanay ng mga media, syempre magiging very historic coverage po ito. May mapupuntahan ba na parang command center ng PNP in case merong mga data, merong mga peace and order assessment na hihingiin from your end, Major or Colonel?
2: Yes po, meron naman tayong tinatawag nga na PEMAC, no, yung ating command center. Ito ay located din doon sa kampo natin sa siya ay pag-walk doon sa ating PPO. At the same time, nandito naman ako bilang isang spokesperson. So, maaari naman ako makapagbigay sa inyo ng detail at kahit naman nandito ako sa ating municipal police station na hawak dito sa Ampatuan, ay makaka-update naman tayo na makapagbigay naman tayo sa ating mga kababayan para at least update din sila sa mga latest na kaganapan dito sa ating first parliamentary election.
0: Colonel, kukumustahin lang po natin yung mga areas na declared as hotspot ba or special area of concern ang politically correct term?
2: Ayos po, nasa red, yung mga red category. So far okay naman po, no?
0: So walang alarming? Naman, no, yung, walang alarming?
2: Actually wala naman po kasi pinaganda naman natin yan ng PPO and at the same time, no, yung ating mga quick response team at saka yung karagdagang pwersa, dyan naman nakatutok. Kaya hopefully, no, magiging namang maayos ang lahat at saka nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na itong election isang araw lang. Kaya kumbaga sumunod na lang doon sa pinapairal na security planning ng ating mga PNP at saka AFP.
1: Oh. Sir, if you won't mind, ano nga po yung ating ranggo po? Major po o ano po?
2: Major po.
1: Major, ano nga po yung first name natin, sir? Apelyido lang kasi yung nabigay sa akin.
2: Major Joseph Tamayo.
1: Po. Sir, maraming salamat po, Sir Joseph Tamayo, sa ibinigay po ninyo sa amin na panahon at information. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo lagi para malaman po natin ang mga kaganapan sa inyo pong AOR.
2: Yes po, makakasap po kayo sa ating mga update.
0: Yes, thank you, Colonel.
1: Ingat po palagi. Thank you so much po.
0: The coming time, yes, na ikaw ang magiging resource person natin as to the update po ng election.
2: Yes,
1: thank you so much. Si Police Major Joseph Tamayo ang ato ang spokesperson kaubang Rebi sa Maguindanao Provincial Police Office. So busy na kayo sila karon at walang gidisturbo kadali, no, kay tungod nag-abot naman go daw ang kining ACM. Automated counting machines para sa final
0: sealing. Importante kaayo na nga kanang kapin libo ka mga ACM or automated counting machine naga-function.
1: Correct.
0: Wala naga maingon nato kanang kauno ng ano og dili na igawas, no?
1: Sa mga ano, sa mga coverage sa mga nilabay nga election kaubang nga Ruby kay naga-cover man gyud ta niini, no?
0: Yes.
1: Og sa experience nato, ang ginahimo sa mga uban nga mga partido o maskin ikaw nga individual nga pwede yes, ka mo testing kitagaan man ka og kining listahan sample ballot og nakabutang dito
0: kinsa imong folder na
1: kung, taas ni oh, naka folder pero taas ni siyang klase nga sample ballot no
0: og shading bagi hapon
1: shading
0: hitabo,
1: no? Shading gihapon
0: pareho oh. Gihapon sa ato ang oh. Mga nilabayng eleksyon
1: oh so ginahimo namo dira para makita gyud kang kining kapasidad no sa machine. Ang uban kumuton, ang uban bason, ang uban ang katupag shading mulampas, kung basahon magidog tama. So
0: og,
1: far,
0: og ang imo bang gi-shade, maog yun ni gawas. O lahi ka kandidato ang nigawas. Buyak.
1: Kay naitabo na ikaw bang Ruby sa national election.
0: Yes.
1: Katong nila ba yung midterm election, naitabo na nga doon ay mga reklamo, lahi man ito kung gi-shade. Ganun ang nagawas. Lahi man. Mga pangalan, wala man yun ako gibuton eh.
0: Correct.
1: Oo, nang gawas na siya.
0: So karon, kinahanglang siguroon yun na.
1: Siguro doon.
0: Basahon niya sakto.
1: Oo.
0: Kinahanglan, literate, kabalo mo basa.
1: Correct, oo.
0: Sa bang grade ka siguro basa. Kinahanglan ang machine.
1: Pero, lamay nagagiya po sa mga mga senior citizen o katong dili pa dili gud ka basa no kay doon na magyapo na karon
0: og ang mga dili makaboto tungod kay disabled di nakakita na there should be a member of the family nga mo assist ni ana
1: kaubang kini siya nga mo assist sa iya ha kailangan na doon ay mga dalang balidong mga kuan kay
0: papeles
1: kay para
0: identification
1: kay para ilhon sila no i-recognize sila sa ana election board of teller so ingon na mga higala no pag-abot didto tanang himuon nay uban diha bason do nay uban kumuton do nay uban baliktaron ana para makita gyud kung tama ba ang mugawas so far credible man pud ang nigawas no unta dire sa umaabot ang election karong Lunes sa Bangsamoro kay daghan actually dili lang local media pati international media international community
0: nakatutok dire
1: so mo nang maingat gyapon sila kay first time in the history po ni sa Pilipinas nga ingon ani nga klase
0: the first time should be good og dili maingon natong unscrupulous o questionable kay na mabalita na po tas tibuok international community
1: Kaya nakatutok na ini, og kabaw kita.
0: Ang mga Organization of Islamic Countries, no? In close observance,
1: correct.
0: Ang mga NGO.
1: Oo. Kaya tungod, sa panahon nga nagpadayon kining peace negotiation tali sa gobyerno og MILF, grabing kwarta gibubo diri sa international community, especially ang Malaysia, Indonesia, pati ang Amerika, no? Ang mga USAID, no? Nakatutok yun diri kaubang Ruby. So this time, kaya first time kini mahitabo mga higala, maski na ko gani na malibog ko usahay kinsa may dapat iboto man imong kinsa may dapat iboto kaya ang sistema ni ini party system man o man gitawag dilag kwan UBJP unsa pa to BFP
0: na iyang partido ang
1: na iyang partido kanya
0: unya UBJP sa MILF
1: unya kinsa may dapat nga iboto
0: kay pero kaubangloy na ay representation ang women
1: naa
0: so importante
1: Christian,
0: na
1: Christian o kwan may minority
0: IP
1: Unya kinsa ba dapat
0: ang
1: iboto
0: ang ulama dali? Ata na apo the religious na-apod. Group no
1: oo.
0: So ang ato lang diha kaubangloy sa panahon nga gitagaan og kahigayunan para sa kampanya unta platform based kini
1: oo
0: kay dili personality lang ana ilhan ako na kay ang apelyido ano pero unsay iyang gustong himuon
1: correct.
0: Kung makadaog no so we hope nga extensively na gamit kana nga kahigayunan mga higala kay this is proving kuan kini Loy murabag testimonya sa unsa kalig-on ang ato ang demokrasya labi na sa BARM which is closely watched by national og international communities
1: og ang dakong nga question diri ka ubang Ruby especially pagabota sa mga bato balota nga yatang gadto kanila moana ang kato mga butante kay first time nila nga mubutar unya kabaw kita kining taga SGA, di ba, pila ka eleksyon nila ba yung na-deprive sila sa ilang rights? Tungod sa conflict diri sa pamaagi sa pagboto o dugay na po, kapila po na-cancel, na-postpone, kining maong Barma election. So this time, madayon na yun siya. Mauna yung pamantan nila, kinsa ba'y dapat na kong iboto? Kaya doon na may mga gitawag dilag sa mga partido, doon ay first nominee, second nominee. So, kung atong dalantaw, nga ang iyang sistema, mura siya pareha sa kaning party list system.
0: Yes, no? Parliamentary siya sa matalang ang ato ang naandan, presidential. Pero naatay party list po, nga mga gipang boto, dali sa ato ang regular election. Sa ilaha, murag all in one na.
1: Oo. Kay ang pagabot ni Ana Manggod sa pagpili og mamahimong chief minister, ang kuan na ang ilahang Bangsamoro transition na authority.
0: So, sa mga nidaog diha na sila mabukuha.
1: Diha na mabukuha. Yes. Oo. Mm-hmm. So mapili na sila diha. So anyway, atong tanawon kung saya dagan ini kay importante gayud ang information campaign ini para makatawhan dili malibog. Mo nang gihimo sa mga partido, naghimo sila og education campaign para mas masabtan na sa mga yes. butante mm-hmm. kay bag-o lagi, no? Mm-hmm. So mas dako ang binayranay. Nabalitay.
0: Yes, unta. Oh. Unta dili kana sa unang sultada sa eleksyon. Oh. Unta dili kana nga kwarta ang mahukmanon o hulga ang mahukmanon, no?
1: Oo. Oh. So ibutang sa maong eleksyon na kining regional parliamentary party representative.
0: Pero kaubang loy, kini kuan ni question sa ako ah. Tulo ra ba sila katuig? Wala.
1: Murag tulo. Murag tulo. Ang pagkabalo nako. So ang mga ibutang butuhan sa tuwa nga mga katawhan ang gitawag nila regional parliamentary party representative og party parliamentary district representative o sectoral representative yeah. Kaubang Ruby. Mo na siya nga mga pag-apilian. So, amuha na sila. Alibog mi. Kinsa may diri ka ng parliamentary o kining district. No? Ma-remember na ako si Kuan, si Dulia Sultan.
0: Appeal ba si board member? Dating board member na. Sa dihang wala pa natukod ang mga barm areas nga part pa sila sa Cotabato province. So now I know nga mudagan di ay dito
1: si Kuan na siya parliamentary district representative. Og si Kuan, si itong atong amigo, si Dr. Jojo Sinulinding.
0: Yes, sa Kabakan.
1: Sa mo na malibog lagi ko kay
0: naa man ay dati na anay clinic yun. I don't know
1: kung nasa clinic sa Kabakan kanang Deseret, no? So naghimo po siya og kaning mga libreng eye operation. Diha sa kuan sa
0: may pito ata ka area kung ang Carmen dunay pito ka barangay nga nasakop sa BARM. The way I know, ang Kabakan, pito pud ka barangay.
1: Katong old Kabakan.
0: Old Kabakan nga naa na ron sa BARM, no?
1: Oo, nga iha na sa BARM. So under siya sa kuan murag tulo ka district yata. Ang kining SGA sa 63 barangays nga gihimong 8 ka munisipyo. So gitunga pud ni sa tulo ka distrito ang kining kuan kining SGA. So mo na siya para si ang pagkabalo nako kay Jojo ni dagan ni sa diri sa di na ko balan unsang distrito ning kuan kining diri sa may Carmen Dapita.
0: Carmen
1: Kabakan no, manasang yes. mga area no. So anyway, so diha
0: Kapalawan. Na ay barang munisipyo diha nga munisipyo sa barang nga Kapalawan.
1: Mawalagi. So makalibog ni.
0: makalibog tungod kay bag-o. There's always a first time. Pero ang atong kuan ani observation kaubang loy sa Senado na ay mga complain nga dili well represented ang Mindanao. Pila ray nakalusot sa Mindanao. But dinhi masugdan sa maong BARM parliamentary election ang representation nga nakabase sa sektor, nakabase sa distrito, nakabase sa ilang regional area. Og we hope for the best tungod kay ang representation nagnanukad mismo. Sa ilahang per area of coverage, no? We hope for the best ni ana kung representation ang tanawon.
1: So mao ni mga munisipyo kaubang Ruby, no, diri sa SGA, katong Kadayangan, Kapalawan,
0: no, ang Kapalawan, no, Es Carmena.
1: Kaning Ligwasan, Malidagaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Pahamudin, Tugunan. Diri na libog ko kung asa napitan ni. Ang pagkabalo nako ang kining Old Kaabakan mo ni diya sa Kabakan.
0: Yes.
1: Pito. Unya katong gingon nimo kaganina.
0: Kapalawan
1: mo na sa Carmen. Ang
0: Ligwasan ka. Masig diya banda sa area Samlang, Ligwasan.
1: Kining part sa Pikit.
0: Pikit.
1: Pikit, ang Malidagaw. Malidagaw. Ang Malidagaw murga party gapon ni sa Pikit kaubang Ruby o ang kining Tugunan, no? Unya kining Nabalawag mo ni katong dito sa kuan sa may Nabalawag sa may Midsayap Dapita.
0: Midsayap Aliosan. Ano kung kana ba ang
1: kining na apil ning Nabalawag katong sa tawag kaning permiga bakbakan idea sa kuan sa Lunayan. O diya sa may Midsayap Dapita. Oo, so murag na ni sa tunga-tunga sa Mother Kabuntalan. Mm-hmm. Kini nga ilahang lungsod da kaubang nga Ruby. So anyway, atong tanawon kung unsay dagan na niini nga naasoy nga eleksyon atong ipanghinaot nga unta magmalampuson kay first time og tulo ka klase ra ang pilion sa tong mga katawhan atong utrohon na kaubang Ruby.
0: Sige.
1: Katong Regional Parliamentary Party Representative o katong Parliamentary District Representative o ang ikatulo katong Sectoral Representative. Kining sectoral, under na diri katong sa tribal,
0: sa women,
1: women
0: sa ulama ba to? Ulama, or
1: ustadz, oo. No? O kaning minority group ni sila sa Christian. Yes, Christian, Christian may, oh,
0: grupo sa IP.
1: O sa mga IP. O, oh, muna siya kaubang Ruby. So, sa at least atong ipanghinaot, nga mamahimong nga malampuso ng umaabot ng eleksyon. So, ato pong nga ginauhag kining mga katawhan, bilib ko ni ining ato mga butante di sa Bangsamuro kaubang Ruby kay tanan gyud gustong makaboto.
0: Yeah, kung taas ang turnout, nagpakita ka na nga very eager, no? Puno sa kahinam ang mga butante og gusto nilang sugdan sa sakto nga pamaagi sa representasyon sa ilang boto, no? Pinaagi sa pagsalmot. May inclusivity ang katawan. Pero pipila ra ni namuto, lakong question kana nga kinahanglan tukion sa man nga hadlok. Dili andam
1: dili interesado, nawala ng ilahang paglaom.
0: Oh yeah.
1: So, kay mo ragyapon kung bisagin sa imong ibutok, kawatan ragyapon.
0: Basig. So we hope and we hope for the best kaubang Loy, no? Og ato pong ginapahibalo nga dili nila ayaw ninyo ibalhin ang inyong dial tungod kay ang tinig ng bayan, ang Joy FM, makiguban ninyo pinaagi sa pag-journey o pag-conduct yun o mga observation reports, mga interviews para updated ang katawhan. Dili lang sa BARM.
1: Correct.
0: Kung dili appeal na usab sa mga tawag na itong geographic areas nga tapad sa BARM.
1: Alas 6:43, sigalang ato ang oras. Mubalik kita mula bayang pipila ka mga pahinumdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun pero sa balay ba, manginom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 6:45 na igalang atong oras padayon sa tulumunong Tinig ng Bayan na kaubang Ruby. O atong importante kayo, no, atong hisgutan. Kaya hapit naman ang ato ang eleksyon. Ang pangutanan ini duna bay igong supply sa kuryente kay kasagaran kaubang Ruby mukalit og brownout.
0: Yes. Yes. And kaubang Loy. Andam ba ni ani ang mga generators in nga naay palong og labaw sa tanan gikan gyud sa ato ang transmission line og distribution units.
1: Kaya atong nasayran na kaubang Ruby sa pipila ka adlaw nga nilabay daghang gayo kayong mga panghitabo nga naga red alert, naga yellow alert ang ato ang NGCP tungod sa kakulangon sa supply sa kuryente. Taas kayo ang demand. Oo. Oo. Ado na ba special nga himuon ang NGCP o magdepende ra gyapon sila sa maong ato ang mga power generator. Atong kauban ang ato ang lead specialist Government Relation Affairs Division Head sa NGCP si Engineer Bernadette Buwak. Ma'am, good morning. Loy Rosario o Ruby Padilla Season sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po.
9: Good morning, Sir Loy. Good morning, Ma'am Ruby. Maayong buntag sa inyong mga suking tigpamati sa inyong programa. Maayong buntag.
1: Live usab kita sa atuang Facebook no sa Joy FM. Ma'am, maki-update me. Doon na ba'y gihimong preparasyon usab ang NGCP para Sabang Samoro election? Aron masiguro nga doon na enough nga supply nga kuryente kay sa mga nilabayng adlaw, sunod-sunod ang atuang pag-red o yellow alert sa atong supply.
9: Yes, Sir Loy. With regards to the transmission facilities sa NGCP, we are more ready para sa BARM election. Doon na may mga contingency measures nga gihimo para sa mga linya sa NGCP. So, usan ni ini, gisiguro na mo nga mahuman ang tanang mga corrective works, mga corrective maintenance activities nga posibleng makaapekto sa reliability sa grid. Gisiguro sab namo nga ang tanang critical nga transmission lines walay mga kahimtang nga mahimong hinungdan sa mga unwanted nga tripping sa linya. Nakip na ang mga vegetation or mga tanom ubos or duol sa linya, ubos nga mga conductor sag, mga daot na insulator and other line hardwares. O gisiguro sab sa NGCP ang integridad o ka-epektibo sa mga protection system sa among mga linya and mga substation equipment. And gisiguro sab ang readiness nga gitakdang alternatibong mga ruta sa mga critical nga mga sub-transmission lines or feeder.
1: Mm-hmm.
9: Nga nag-serve sa ato ang area sa BARM. Pagbutang sa mga strategic location sa mga critical nga materyales para sa line maintenance aron dali ang pagresponde sa mga contingencies or kung doon naman tayo mga emergencies before, during, and after the election.
1: Mm-hmm.
9: Ready usab ang ato mga substation sa ilahang generator set para sa mga critical na mga pasilidad na substation sa NGCP. Nya, nag-deploy usab kita og mga quick response team ngadto sa mga giilang critical nga istasyon or lugar sugod adtong September 13 magsugod pa lang September 13 hantod September 15 mo na ato mga quick response team ibutang na sila dinha sa katong mga locations. Kunya gisiguro sab nato nga naay duty ang mga personnel sa among mga district command centers, sa mga districts and regional command centers sugod September 13 alas 12 sa gabi hangtod sa September 16 alas 8 sa gabi. Kunya nagpahigayon usab kita Sir Loy og suspension sa tanang mga maintenance og mga testing activities with or without shutdown sa mga substation, transmission lines and sugod adtong September 7 hangtod September 18. Pero kadtong September 9, nagpahigayon kami og emergency shutdown sa Kibawi Sultan Pudarat kay naay na-discovery nga defect sa ubang linya tungkol sa pelferage. So, critical kadto para pag-abot sa ato ang preparations and during the election, dili ta maabtan sa Dimalas ato Sir Loy. So, motog pahigayon yun ang shutdown. Mag naabot to siya og mga lima ka oras.
1: At least nakita na discovery kani sa iyo pa.
9: Okay, naamantay concerned citizen Sir Loy nga nag-inform nga na I'm panghitabo sa linya. So, giverify sa itong mga transmission line o nakita nila ang criticality sa katong maong nahitabo dito o nag-decide nga i-emergency shutdown before pa maabot ang election.
1: Unsang gihimo ni nila dito, ma'am? Nagtaod? Nagsumpay o ilahang kaugalingong linya? Nag-tap dito?
9: Gitanggal nila itong nabilin nga naputol nga conductor nga gipilferd sa wala pa nahibawaan nga individual. Ito, mabod nga on dili to siya energized asset pero naka-connect siya sa isa ka tower nga energized. Pa schedule pa unta ang iyahang tapping after sa election kay lagi na ami mga contingencies nga bawal ang shutdown before, during and after sa election.
1: Ma'am, klaro na ko, ma'am, unsa ni gikawat katong maong cable kining wire nga linya o nag-connect sa dito?
9: Allegedly Allegedly, sir, giputol ang conductor, gikawat ang kaputol niya. Ang kaputol nga nahabilin, maukad tong nilaylay, dool nga to sa energized asset nga tower. So, kadtong panghitabo sa assessment sa itong mga lineman, nga posible siya makakos o interruption. Kaya naglaylay naman siya dito dool. Basi ma-breach niya ang safety clearance, mutrip mo niya ang buong Sultan Kudarat substation niya, maobra ba ka na ang nag-supply sa ato ang kadaku ang parte sa barm.
1: Oh, especially so, sa Kuan, okay. Maguindanao, Del Sur ug del yes, Norte.
9: Po. Yes, entire Cotabato City and parts of Cotelco Pipalma and SGE Barm.
1: Mm-hmm.
9: So, okay na kadto na human na tong repair.
1: Aha.
9: So, rest assured na ang transmission system ni NGCP ready kami. Medyo strict na sab ang atong security sa ato ang seguridad sa ato mga substations, sa ato mga linya kay para maiwasan ang mga dili kayo mga expected na mga trippings. And with regards to the power supply, Sir Loy, wala mag-control ang NGCP ana sa generating capacity. Pero gahapon, nagpalabas o sa among power outlook sa September 14, ang gibanabana nga available capacity kay naa sa 2,772 megawatts.
1: Mm-hmm.
9: O ang gibanabana po nga system peak demand naa sa 2,685. So, nipis gyapon siya, Sir Loy, kayong operating margin, naara sa 87 megawatts.
1: Oh.
9: Pero, ang amo ang systems operation, doon na sila'y preference para sa area sa barm. So, dili sa, kung doon naman gali load reduction, mahitabo ang mga adlawa, ay kini, banak-banak lang man yung mga values, so magbase gihapon ta sa actual, kung unsa gyud ang available capacity at that time unsa yung peak demand. So kung doon naman galing nakulangon sa kuryente, tagaan jud natog exemption ang mga areas, mga electric cooperatives and DUs nga naga-serve sa ato ang area sa barm.
1: Mm-hmm. So mahimo niini i-priority usa ang barm kay tungod importante kayo ang maong adlaw para sa ilaha.
9: Yes sir. So importante gud kay ini, gina-acknowledge ni sa NGCP ang kapag ka-importante aning panghitabua kay historic ni siya nga panghitabo sa so ato sa yung tagaan og priority ang atong barm areas.
1: Kumbaga sa kuan ani kung halimbawa kulang ang ato ang supply sa uban area nga dili barm, pwede mo brano out dito pero sa barm dili gud pwede, nguna na ma'am.
9: Kung mahitabo man jud galing nga kinahanglan ta mag-reduce og load dito sa uban kay anyway ang ato man pod yung load reduction, pulihanay man pod yun ang electric cooperatives, dili man nga idungan silang tanan.
1: Oo.
9: So posible nga kaning mga panahon na i-exempt sa jud nato tong mga areas nga deserve sa atong barm areas.
1: Especially in Maguindanao, Del Norte, Del Sur ug ang Lanao. Kay ang Lanao ra ba dugay nang reklamo, wala pa may kuryente dire nga dire magikan sa muha ning Maria Cristina Falls. Muana na sila.
9: Yes, Sir Loy. Actually gabi naaman toy naka-schedule nga manual load dropping sa pipila ka mga electric cooperatives. So sa akong nakita sa schedule, wala po joy mga electric cooperatives di-appeal sa schedule nga nag-serve sa barm mode kay doon nagid kaayo ang atong gipangandaman nga adlaw.
1: Mm-hmm. Si Kaubang Ruby?
0: Yes, ma'am. Gusto na tong siren, Ma'am Bernadette. Unsay status karon sa ato ang supply kung transmission ang atong tanawon? Naman tay red na ay yellow. As of now, ma'am.
9: Kung transmission facilities, ma'am, wala problema ang transmission facilities.
0: So wala ta naka-red alert?
9: Pero ang dili man ang kung transmission facilities, ma'am, mamana tong mga linya sa NGCP, mga substation namo. So wala problema sa mga linya. Ready kami mo deliver kung unsa may available na capacity o i-deliver na tulong ato sa electric cooperative. Pero naatay problema sa ato ang power supply in which walay control ang NGCP. So karong adlaw, ma'am, ang base sa among power outlook, ang data ani gahapon maning adlaw gipagawas September 11 10 AM ang gibanabana nga available generating capacity anaa sa 2633 unya ang gibanabana sab nga katas-on sa peak demand karong adlaw na sa 2,475. So, naatay operating margin nga 158. So, nagpaabot pa kami o information sa among systems operator kung kaning 158, igo na ba ni siya nga reserva nga dili ta maka-declare o yellow alert? Kay, doon naman tayo reserve.
0: Yes, ma'am. Ma'am, naay mga power barges or unsa ni nga tawag natong nag-backdown in the past, no, in the previous interview. Na address na ba to ang ilahang problema, ma'am?
9: Based sa gahapon, ma'am, atong i-check sa latest grid alert. Ubay-ubay gihapon, ma'am, ang wala kabalik na mga power plants. Kagahapong adlaw sa September 11 as of 8 a.m. 17 gihapon ka planta mix na ni siya, ma'am, wala po ka wala na ko ni na isa-isa kung katuban ni mga power barge sa sagol-sagol na ni nga mga generating company. So gahapon adlaw
0: 17, ma'am.
9: Oo, naa gihapon sa 17 ang naka-force outage. 7 sa August, 4 sa July, 1 sa June, 2 sa January, o kadto pang isang gikan pa 2025, o katong 2024, wa pa gihapon kabalik. Nga napuntay 7 ka planta nga operating in reduced capacity. So a total of 859.8 megawatts ang dili gyud available gahapong buntag sa alas 8.
0: Yes, thank you kaayo sa update status, ma'am, no? Sa ato ang mga power suppliers, no, mga power plants ug kadtong hitabo nga forced out outage, no, as of September, pinaka latest natong interview sa inyo, ha. Yes. What we are after is ang assurance, ma'am, nga naagyoy readiness in case nga dunay problema nga mo come out labi na sa BARM area.
9: Yes, ma'am, gipangandaman nato ang kaning activity nato before, during, and after sa ato ang BARM election. Giready na to ang ato mga transmission lines and facilities, and dapat tayo contingency measures in case manggali kulangon tag supply para dili gyud ta makawa experience of power interruption sa ato ang election.
1: Ma'am, salamat yung kayo. Okay. Salamat yung kay ma'am, no, sa oras nga gihatag nimo sa ato ang tulumanon. Basin doon na pa kay dugang mensahe sa tumang katawan, especially sa mga mulupyo sa Bangsamoro.
0: Og di ba ka panawagan engineer, no?
9: Panawagan na lang po di sa tanan, ma'am, kay shared responsibility o shared effort na mabijuduntani na to. Although dili magyud ni siya ang main solution sa ato ang problema nga kakulangon sa supply, kaya ang pinakasolusyon, makabalik na gitong mga nitiurok ang mga planta, nga ubay-ubay sab. Pero sa karon temporary solution sa gyud ang pagtipid o kuryente during peak hour para makalahutay ang ato ang grid sa mga critical hours.
1: Labi na nga ang ato ang panahon, mayon na lang ni ulan diri sa probinsya sa Cotabato, pero
0: sa ubang areas nga way ulan.
9: Oy, maayong ina lang yun. Nag-ulan na di ay mo diri,
0: yes,
9: sa
0: gabi, ma'am.
9: Wa gyud in taon ni ulan-ulan sa Jensen, ma'am.
0: Ang daba, ang mas samot. Init ra bagyo diha, ma'am, no? Nag-aabot na usahay dinhi og 42 degrees Celsius, ma'am. How about ang Jensen? Unsay murag pin
9: or og unsay index, ma'am, pero murag na imyo na mangyud mi sa kainiton
0: sa kainit dinhi. In Davao
9: gid mi katilaw og ulan.
0: Yeah, in Davao, ma'am, ni ulan ni adtong nilabayng gabi.
9: Malipay gyud ko anang muulan, ma'am, kay kanang weather condition makapekto man pud na gud na siya effect sa ato ang demand. Muubos gamay ang demand niya. Supply pod basi mo improve pud ang ato mga hydropower plants. So okay, ikalipay gyud nato ang ulan karong panahon na.
0: Og ma'am Badet, naapoy epekto sa kainit sa ulo sa tao, labi na og nagmotor o
1: nagway kwarta.
9: Tama.
1: Okay, ako nakapuyo kog Jensen, surrender init ko diha, no? Di makaya alas 6 pa sa buntag.
0: Blue Marlins. Pero ang kainit
1: ay di makaya alas 6 pa sa buntag, mura nag alas 12,
0: murag mapasas na ang imo.
1: Kay tungod naga-reflect manggod sa tawag ni ma'am, naga-bounce ang kainit, no, kay tungod Sunday manggod ang Jensen.
0: Sunday og
9: no good sir unya. Taas yun ang demand kay halos di naman manggawas o kabalayan niya.
0: Under aircon na.
9: Magkatig yung inita.
1: Mo nang taas yun ang demand sa kuryente kay may na ito uban kay kanang mudiskarte sila. Doon ay lisod mo tubo ang punuan diya, ma'am, no?
0: Kay Sandy.
1: Oh, Sandy. Pero...
9: Kay Sandy. Oo, oh, sir. Di kalahutay ang...
0: Oh, ano dagat git siya.
9: Oh, ang kainit sa dagat. Facing with me sa dagat.
0: Maunang din hi sa amu, sa Cotabato province, daghan pag mga kabukiran nga na ay mga tabunok kaayo nga yuta nga ang tanom, dagko pang punuan, no?
1: Oh.
0: O riches na to na kaubang loy. Correct. O init na gid po.
1: Pero, maskin,
0: but compared sa ubang lugar,
1: mureklamo gani mga taga sentro diya sa poblasyon, grabe naman kainit kaayo mo kapaso.
0: Di na mamalingki alas 11, alas 12.
1: Mo nang moingon ta ka ubang Ruby, moingon mi ma'am nga kung init sa Jensen, sa Kidapawan, paunsa na lang ang Jensen.
0: Yes, paunsa na lang ang Bansalan.
1: Igos,
0: anyway. Pikit, Midsayap. Mga areas nga underfoot sa barm, no? Ingon sa among amigang psychologist, ang climatic condition, mas muinit po ng ulo, labi magdutanay na. Naglinya na kay Mubuto. Unya, simba ko lang, maayo kami assurance gikan kay Engineer Bernadette nga ready sila, no, sa any eventuality. What if mo brown out pag yun, taas ka yung linya?
1: Mao gayod.
0: Unya, napakay anak nga ulion kay mututoy pa ka ubang loy, di ba?
1: Mudede
0: pa. Ang imuhang unsani, patience index, murag ma-reduce po.
1: Oo. Ma'am Bernadette, salamat kayo sa oras.
0: Salamat kayo, engineer.
1: Thank you so much po.
9: Salamat kayo, Sir Loy, and Ma'am Ruby, yes, mayong
0: salamat
9: buntag.
0: Salamat kayo. Hangtod sa sunod, magpabilin ka namong suki.
1: Uh-oh.
0: Kung status sa grid ang ato ang kinahanglang masayran, engineer.
9: Yes, ma'am.
1: Thank you so much po. Si Engineer Bernadette Buwak, ang ato ang Lead Specialist Government Relation Affairs Division sa NGCP Manghigala. So at least, no, nadung nato itong mga lakang ilang ginahimo para masiguro doon na enough nga supply nga kuryente karong adlaw nga Lunes, Kabang Rubi.
0: O priority ang BARM.
1: Oo. Ato sa kwan, ato sa si tawag niya Sabton.
0: Yes.
1: O nga mga taga non-barm, kung halimbawa mabawad ang tag brown out sa tuwa, ato nang hunaon nga.
0: Hindi pwedeng mahunong dito kay basi nag-accounting.
1: Oo. Kay basi na manglupad.
0: Manglupad ang buto, mga wala.
1: Oh, mga wala. Kay kini mo pinaka-importante kayo ka ubang Ruby ang kining pag-transmit na sa signal.
0: Yes. Kay this will help to maintain the integrity o credibility sa election result kung why palong-palong ang kuryente.
1: Ingon sa Comelec, walay problema, naami contingency measure, doon na extra battery ang among mga computer, makatransmit yapon mi. Pero ang pangutana diha, dito sa signal, gipalong ka itong kwan. Ano sila? Ay, dili, walay problema, naami satellite. Ang sitawag nila ito, katong kwan, itong mobile nga kwan, satellite ko na diretso. Ah, sige, ingon na ito, ingon ana. Pero ang daya, manggod.
0: Yes, diya ka kahitabo.
1: Tanang
0: himuon. Mga wala ang ano, nabalhin na sa kung asa nga room, kwarto, mga wala ang pangalan.
1: Correct.
0: Usa na sa ginatanaw sa mga kanang maas na kayo nga butante.
1: Mm-hmm.
0: O mga analyst. Labi nagmapalong yun ka ubang loy. Napalong to kay gi-adjust.
1: Correct.
0: Mga speculations ngayon.
1: Daghang yung mga posibleng mahitabo ni Anang panahuna sa pag-transmit na sa signal. Oo. Sige.
0: So we hope for the best.
1: Nga maghinaot kita, nga dili lang malinawon, kung dili mugawas ang kamatuuran nga ang giboto sa katawhan ang maong mudaog ka ubang Ruby.
0: Yes, yes.
1: Lampas na kita sa oras. Salamat kay mga higala sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong tinig ng bayan.
0: Yes, og atangi adlawng Lunes sa mga dili taga BARM, atangi ang ato ang blow by blow nga pagsibya og at the same time sa mga botante pagmatamog sayo para mas makalinya pud og sayo og makaboto, no? Kini ang inyong tingog 40 Ruby Padilla season.
1: Sa ngalan ni Tinig 2 ka Romy Ilospa, Tinig 4 Loy Rosario. Maing buntag ka natong tanan.
10: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
12: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
11: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na! Wow, kasweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
15: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
16: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Unya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
15: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
17: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
15: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga buti.
18: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
19: Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap ng alas 7:09 na.
19: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
20: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga punahing balita ngayong umaga po ng Sabado at 12 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
21: Headline.
1: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. All systems go na ang Commission on Election na para sa kauna-unahang parliament election na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
21: Headline.
1: Sapat na supply ng kuryente, tiniaklaman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na walang brownout sa panahon ng election sa BARM.
21: Headline.
1: Samantala, isang kandidato para sa Barma eleksyon. Ang nasugatan matapos na ito'y pagbabarili ng kadilang tahanan o kamag-anak ng isang kandidato sa BARM, sugatan matapos na pagbabaril ng kanilang tahanan sa Lamitan City, Basilan. Headlines. Vehicular accident na nangyari sa Presidente Rojas sa kasagsagan ng buhos ng ulan kahapon ng hapon. Headlines. Samantala, isang negosyante patay matapos ito'y pagbabarilin sa Alameda, Cotabato. Headlines.

0: Sa Davao Region, isang paaralan ang pinasok ng mga magnanakaw sa Davao City. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
6: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro po no. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katol-katol. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Oras ganap ng alas 7.14 at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Pinagbabaril ang hindi pa nakikilalang mga armado ang tahanan ng isang parliament candidate sa Barangay Matibay, Lamitan City, Basilan kagabi. Nabatid ang bahay ni Rima Hassan sa Sitio Riverside ang pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki na sakay ng motorsiklo na nagresulta pagsugata ng manugang ng biktima na nakilalang si Halida Dumpol Mujanil, isang negosyante. Nagatamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na mabilis namang isinugod sa ospital. Samantala, si Hassan naman ay kasalukuyang nangangampanya para sa pwesto bilang kinatawan ng 1st District ng Basilan sa unang barn parliament election. Siya rin Chief Executive Officer ng Mindanao Autonomous Foundation College. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente at inaalam kung election-related ba ang motibo ng mga suspect. Samantala, balita mula naman sa Alameda, Cotabato. Patay ang isang negosyante matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga riding in tandem criminal sa Puroca, Damayan, Barangay Dado, Alameda, Cotabato kagabi. Ang biktima nga si Joseph Portin, may asawa at residente ng naturang barangay. Sa investigasyon ng mga otoridad, dalawang hindi kilalang mga riding in tandem criminal ang biglang lumapit sa biktima at pinaputukan ito ng maraming beses. Dahil sa tindi ng tama na tinamo ng biktima, agad na nasawi ito. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Naglunsad agad ng pursuit operation ang mga otoridad, subalit nabigo naman silang madakip ang mga salarin. Patuloy pang inaalam ang motibo ng krimen at isa sa mga tinitinang motibo posibleng may kinalaman ito sa kanyang negosyo o dili kaya'y personal na

Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo o nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapatid. At pauwi na sana sila mula sa General Santos City, subalit pagdating sa bahagi ng crossing Kahoy, bigla itong inabangan ng riding in tandem criminal at pinagbabaril. Nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa kanyang likod. Nabatid na si ni Papa ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect dahil sila'y dinikita nito at nagdeklara ng holdup. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga suspect. Samantala, na-recover naman sa crime scene ang basyo ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang likod, braso at sa kanyang dibdib. Sa ngayon ay nagpapagaling na ito sa ospital. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen para makilala ang mga suspect.

0: Sa dagdag ng mga balita, abot naman sa 13 wanted person ang naaresto sa mga magkakahiwalay ng mga operasyon na nilunsad ng PNP Regional Office sa 12 sa pamamagitan naman ng kanilang mga municipal at city police station. Kabilang sa top most wanted person na kanilang naaresto ay ang 10 mga individual na matagal lang nagtatago sa batas at karamihan sa mga ito na mga wanted ay may mga kasong murder, rape, attempted murder, qualified theft, istapa at iba pa mga paglabag sa batas, kabilang din ang pagkakasangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga at pagbitbit ng loose firearm. Ipinahayag naman ng PNP Regional Office 12 na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon na laban sa mga wanted sa batas. Alas 7:19 na sa Davao City, pinasok naman ng mga hindi pa nakikilala mga magnanakaw ang isang paaralan sa relocation panakan sa Davao City, Kamakalawa. Ayon na sa ulat ng panakan na PNP, na ang mga mahalagang gamit sa loob ng isang paaralan sa Panakan Elementary School ay pinasok ng hindi pa nakikilala mga magnanakaw na kung saan ay dumaan ang mga ito sa bintana ng paaralan. Agad namang nakapag-respondi ang mga barangay tanod matapos na tumanggap ng ulat at na nagresulta ito sa pagkaka-aresto ng isa pang magnanakaw na ngayon ay agad nilang na-turn over sa police station. Ang naturang magnanakaw ay sinailalim na sa proseso para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ganap na ang alas 7:20 ng oras, dagdag ng mga balita sa President Rojas sa Cotabato. Na-aksidente naman ang isang panel ng soft drinks at isang multicab habang nasa kasagsagan ng buhos ng ulan kahapon ng hapon. Nabatid na habang binabaybay ng isang panel truck mula sa Antipas sa Cotabato patungo na sanang ng President Rojas at pagdating nito sa bahagi ng skyline dahil na madulas ang daan nakabangga nito ang isa pang multicab. Maswerte namang walang matinding pinsala mula sa mga pasahero ng naturang panel, subalit nagdulot naman ito ng matinding traffic sa nasabing lugar. Agad ding rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, nagpatuloy naman ang ginagawang investigasyon. Pinag-iingat naman ang lahat ng mga motorista na dumaan sa naturang lugar lalo na sa panahon na malakas ang buhos ng ulan.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal

0: Kapsul.
1: Na ako'y gagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
0: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Na, naayo?
0: Duwa ka pad lang ang yan, Ginom?
1: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
0: Oo.
1: Okay, man.
2: Mau ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
6: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin itong pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
5: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ginaptang alas 7:24 ng oras at dagdag ng mga balita. Handang-handa na ang Commission on Election of COMELEC para sa gagawing kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao yung araw ng Lunes. Nabatid na kahapon pa lamang nasa Cotabato City mga opisyal ng Commission on Election para sa isasagawang paghahanda sa Idaraos na eleksyon na sa araw ng Lunes. Agad naman nga nakipagpulong ang mga opisyal ng Commission on Election sa pangunguna ni COMELEC Chairman Erwin Garcia sa mga lokal na mga opisyal ng Bangsamoro, gayon din sa Philippine National Police at iba pang mga election stakeholders. Tiniyak din ito na handa-handa ng poll body para sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro Parliament election. Samantala, lumagda naman sa isang Memorandum of Agreement ang Commission on Election sa Independent Election Monitoring Center o IEMC BARM at Integrated Bar of the Philippines upang masigurong maging maayos, mapayapa, transparent at credible ang eleksyon sa Bangsamoro. Gagawin naman na simula sa araw nito ang final testing and sealing sa lahat ng mga automated accounting machines na gagamitin sa eleksyon sa Lunes. Ayon kay COMELEC BARM Regional Director Attorney Ray Sumalipaw, na-deploy na ang nasa 1,186 na mga automated accounting machines sa mga polling centers o voting center para matiyak na walang anumang abiryang technical na mararanasan sa mismong araw ng butuhan. Pinaalalahan na naman ng COMELEC ang mga prohibited acts sa mga ipinagbabawal na gawin sa naturang eleksyon, kabilang na ang gun ban, liquor ban, vote buying, vote sealing at pangangampanya sa bisperas ng mismong araw ng eleksyon. Ngayong araw na ito, ang huling araw ng campaign period kung saan sa Lunes, iluluklok ng mga butante ang magiging regional parliament party representative, parliamentary district representative at sectoral representative.
8: Lahat in place, lahat in preparation. In fact, schedule karong adlaw is final testing and sealing. So, as I said, ready na tayo. And ngayon, titistingan na ito mga makina and of course, yung connectivity nito para makapag-transmit ng mga results.
7: So, as COMELEC BARM Regional Director Attorney Ray Sumalipaw, samantala tiniyak naman ng Maguindanao Provincial Police Office na handa na rin ang kanilang puwersa sa pagkakaloob ng seguridad, lalo na sa gagawing final testing and sealing ngayong araw nito sa mga automated accounting machines na gagawin sa mga polling precincts. Ayon na kay PNP Maguindanao del Sur Provincial Police Office spokesperson Police Major Joseph Tamayo, may dumating na rin na dagdag na puwersa ng PNP mula sa PNP 12 at Davao na tutulong sa kanila sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad.
9: Marami na po dito sa ano, sa kabuuan po ng Maguindanao del Sur, marami na pong augmentation na dumating. Actually, karamihan sa kanila na distribute na at naka-security na sa mga polling center, especially yung mga municipal police station na nakapag-distribute na kahapon at na isang araw ng mga Starlink signal.
7: Si Police Major Joseph Tamayo ang spokesperson ng PNP Provincial Police Office sa Maguindanao del Sur. Samantala, tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na may sapat na supply ng kuryente sa araw ng eleksyon sa Bangsamoro. Ayon na kay NGCP spokesperson Engineer Bernalit Buwak na nabuo na nila ang contingency measure para tiyakin ang sapat na supply ng kuryente. Nitong mga nagdaang araw ay nakaranas ng red at yellow alert status ang supply ng kuryente dahil sa mataas na demand at kakulangan ng supply.
10: With regards to the transmission facilities sa NGCP, we are more ready para sa BARM election. Doon na may mga contingency measures nga gihimo para sa mga linya sa NGCP. So, usan ni ini, gisiguro na mo nga mahuman ang tanang mga corrective works, mga corrective maintenance activities nga posibleng makaapekto sa reliability sa grid. Gisiguro sab na mo nga ang tanang critical na transmission lines walay mga kahimtang nga mahimong hinungdan sa mga unwanted nga tripping sa linya.
7: Ang tiniga ni NGCP spokesperson Engineer Bernadette Buwak. Samantala, tiniyak naman ni Lanao del Norte Governor Dimapuro na walang mangyayaring anumang karahasan sa grupo ng MILF. O tiniyak nito na magiging mapayapa at maayos ang darating na eleksyon sa araw ng Lunes dahil na rin sa mga koordinasyon kanilang ginawa. Detalye ng mga balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
11: Gipalig-on karon sa Provincial Peace and Order Council ang coordination of security measures alang sa Bangsamoro parliamentary election na may tabo karong Lunes, September 14, 2026. Sa meeting, yato nakalabay September 10, gisgotan sa provincial government, mga LGU, kapulisan o militar ang contingency plans. Ilabi na sa mga komunidad adool sa utlanan sa Lanao del Sur. Bisan dili sakop sa BARM ang Lanao del Norte, nangandam ang mga otoridad aron malikayan ang makaapikto sa lawigan ang posibleng election-related incident. Matod pa sa pamahayag ni Governor Muhammad Khalid Dimapuro, kinahanglan na mapanaripdan ang kalinaw o kalambuang nagkabot pinaagi sa peace process. Iyang gipasabot usama nga gikapoy na ang mga katawhan sa gubat o kinahanglang ipadayon ang kalinaw alang sa umaabot nga henerasyon. Samtang gipasabot usaba ni Detonanda Colonel Filimontan Jr., ang commander sa 5th Mechanized Infantry Battalion na nga 24 oras nga nagtinabangay ang militar o ang kapulisan. Parayon usab ang komunikasyon sa PNP, EFP o MILF pinagi sa mga kasamtangang mekanismo sa kalinawa. Nanawagan siya sa publiko nga i-report dayon na ang bisan unsang informasyon na nga adunay kalabutan sa seguridad. Samtang matod pa ni Lanao del Norte Provincial Director Police Colonel Leon Suwa, gisgutan na matod pa sa coordinating conference ang mga pagpangandam aron malikayan ang posibleng spillover sa kagubot gikan sa kasikbit ng mga lugar. Ang pagpangandam gihimo human gipahunong matod pa sa checkpoint sa Barangay Libertad Kulambugan yatong September 2, 2026 ang convoy sa MILF nga 13th First Brigade nga gilangkuban kini sa 23 ka mga sakyanan og 5 ka motorsiklo tungod sa giingong kakulang sa gikinahanglang dokumento og prior coordination. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Pangil Bay.
7: Naghain naman ang kanilang petisyon na ang United Bangsamoro Justice Party sa Commission o COMELEC and Bank. Laban naman kay Attorney Abubakar Katambak na itinalaga bilang member secretary ng Regional Board of Canvassers para sa unang BARM Parliament election sa Lunes. Ayon na sa UBGP, hindi mo na karapat-dapat na italaga si Katambak sa RBOC dahil sa ugnayan nito at suporta sa Bangsamoro Federalista Party o BFP, isang partido na lalahok din sa darating na eleksyon. Ayon pa sa grupo ng UBGP na may posisyon na sa Office of the Chief Minister at Deputy Minister ng MBTHE, si Attorney Katambak. Gayunman, ayon naman kay COMELEC BARM Regional Director Attorney Reyes Sumalipaw, ipinaubayan na nila ang desisyon sa COMELEC and Bank. Samantala, ganap ng alas 7.33 na ang oras sa ibang mga balita. Sa layuning paigtingin pa ang kampanya laban sa illegal na droga, isinusulong naman ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC ng probinsya ng Cotabato ang mahigpit na kampanya at ipinaunawa sa mga kabataan sa isinagawang mga programa sa iba't ibang mga paaralan bilang pagtalima sa kautosan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Ang aktibidad sa Dato Bitol Memorial High School sa Pikit, Cotabato, ang symposium na dinaluhan ng nasa 330 mga mag-aaral kasama na rin ang kanilang mga guro. Ipinaunawa sa natura mga mag-aaral ang masamang epekto sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Bilang bahagi naman ng kampanya sa kalusugan, kaligtasan at proteksyon ng mga kabataan, tinalakay din ang mga mahalagang usapin hinggil sa sexually transmitted diseases. Ang naturang PADAC Symposium ay pinamunuan naman ng iba't ibang mga tanggapan, particular na ang Provincial Sangguniang Panlalawigan. Samantala, sa mga balita ng pambansa.

Nananawagan ngayon si Vice President Sara Duterte na ipagpatuloy ang panawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nang akusahan nito ng kasalukuyang administrasyon na manoy pang-aabuso sa kapangyarihan sangkot sa korupsyon at paggamit sa mga institusyon ng gobyerno laban sa mga kritiko. Sa kanyang naging talumpati kahapon sa isinagawang rally, ayon kay Duterte, walang ebidensya ang impeachment case sa laban na sa kanya. Binatikos nito ang Kongreso na manoy paggamit sa kapangyarihan nito upang maghanap lamang ng ibabato laban na sa kanya at sa kanyang kampo. Kinestyon din ni Vice President Duterte ang pagkulong kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kontrobersyal na flood control scandal at inaakusahan ng administrasyon ng harassment at pagtatangkang patahimikin ang mga senador na kalyado nito na nagsasalita laban sa pamahalaan. Sinabi ni Duterte na hindi siya maaring manahimik habang nakikita ang paghihirap ng mamamayang Pilipino mula sa epekto ng pagbaha hanggang sa mataas na bilihin. Kaya't hinimok niya ang kanyang mga taga-suporta. Ipagpapatuloy ang pagkilos para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kanyang pagdalo sa isang rally sa Quezon City Hall kasunod ng rescheduling ng arraignment na kinakaharap sa kasong grave threat, sinabi ni Duterte na dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos.

Samantala, mananatili sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez simula ngayong Sabado, September 12 hanggang sa maglabas ng panibago na namang utos ang Sandigang Bayan. Iniutos ng Sandigang Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Sa pagdinig nito kahapon, ipinasailalim si Romualdez sa Independent Medical Examination sa PGH upang mapatunayan ang resulta ng pagsusuring isinagawa ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Layon din ang pagsusuri na matukoy kung kinakailangan pa bang manatili sa isang ospital si Romualdez na kasalukuyang nakakonfine sa Cardinal Santos matapos makaranas daw ng paninikip ng kanyang dibdib. Sinabi ni 3rd Division na Clerk of Court Dennis Pulma matapos na ma-discharge si Romualdez sa Cardinal Santos sa Sabado. Ngayong araw nito, ililipat ang kanyang physical location sa PGA hanggang sa may panibagong utos ang korte. Una ng kunestyon ni Sandigang Bayan Associate Justice Ronald Moreno, ang mungkahin ng cardiologist ni Romualdez na si Dr. Roddy C. Manatili ang kongresista sa 4 hanggang 6 na buwan sa ospital. Ani Moreno, hindi katanggap-tanggap ang naturang panahon sa paghihintay dahil patuloy na nababatikos ang korte sa pagkantala ng paglipat kay Romualdez sa regular na detention facility. Si Moreno, kabilang sa 3 maestrado ng Sandigang Bayan 3rd Division na duminig sa 7.4 billion pesong plunder laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y 56 billion pesong o 56 na bilyong peso ng flood control scandal. Sinabi naman ng admitting doktor ng Cardinal Santos Medical Center na si Dr. Kurt Allen Sibayan, ipinagtataka niya ang paghingi ng clinical abstract ni Romualdez ilang oras bago ito i-admit sa ospital noong September 7. Sa pagdinig, sinabi ni Sibayan, sa isang staff ni Romualdez ang humihiling sa kanya sa pamamagitan ng isang third-party doctor na gumawa ng clinical abstract. Ayon na kay Sibayan, karaniwang inilalabas ang clinical abstract kapag na-discharge na ang isang pasyente. Ganap ng alas 7.39 na ang oras, samantala. Mag-sasagawa naman ng 2 araw na tigil posada ang transport group na Manubela simula September 14 hanggang 15. Ang naturang tigil posada ay bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Manubela President Mar Balbuena, malinaw na nagiging inutil ang Department of Energy o DOE dahil hindi nito napipigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pagkabila ng paghupa naman ng tensyon sa Middle East na laging dinadahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon kay Balbuena, ang fuel subsidy ng gobyerno ay inutil din dahil sinisingil din naman ang mga motorista ng mga gasolinahan. Alas 7.40 ng oras, balita naman sa Ibayong Dagat. Nakatakda nga magpupulong sa isang ang Foreign Minister ng Iran at ang mga kinatawan na mula sa mga bansa sa Gulf States. Ayon na sa Iran, magkakaroon ng regional meeting para sa ligtas na ruta sa Strait of Hormuz. Inihayag ng Foreign Minister ng Iran na gaganapin ang naturang pagpupulong ngayong araw ng Lunes sa Oman. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ang mga kinatawan mula sa Gulf States at ang Iran, kabilang din ang tatalakayin sa resulta ng negosasyon sa pagitan ng Iran at ng Oman. Tiniyak din nila na nais nilang magkaroon ng ligtas na paglalayag mula sa Strait of Hormuz. Alas 7.41, bad news na naman na para sa mga motorista sapagkat may nakaamba na naman nga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa susunod na linggo,
Asahan daw ang panibago na naman pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo dahil ayon sa Department of Energy, maari maglaro sa 2 pesos hanggang 4 pesos ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel naman itataas ng 3 hanggang 5 pesos kada litro. Sa araw ng Lunes, malalaman ang kung magkano talagang itataas sa presyo ng produktong petrolyo na kadalasang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Ito na ang magiging pangatlong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo noong nakarang linggo. Nagpatupad din ang dagdag 4 hanggang 5 sa kada litro ng gasolina at ganun din sa diesel. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Sa balita sa larangan naman ng sports, sa aminado ang Gilas Pilipinas head tips coach sa Team Con. Nadismaya sa pagkatalo nila sa Bahrain sa score na 89-85 sa pagsisimula ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Sinabi nito na nagkulang ito sa kanyang inaasahan sa koponan. Dahil dito'y mabilis naman sila nga nakapag-move on kung saan umaan ito nga makakapagtagumpay sa susunod na laban. Alas 6 mamayang gabi, makakaharap nila ang Kazakhstan. Nasa grupo C ang Pilipinas kung saan parehas na mayroong tig-isang talo at wala pang panalo sila ng Kazakhstan. Habang ang China at Bahrain ay mayroong isang panalo at isang talo. Base kasi sa format ng laro, dalawang pangunahing koponan sa tatlong grupo at ang dalawang pangunahing third placer ay makakapasok na sa quarterfinals. Nakasalalay naman ang kapalaran ng Gila sa panalo nila kontra sa Kazakhstan at marapat din na manalo sila kontra sa China. At sumanyo ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Sabado, 12 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Renza Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat! Magandang morning!
1: Ang Radyo Mo, Joy FM!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart!
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart! Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati!
4: Wow!
3: O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki.